e 28 ka maio wa 1926 ku dibiwe mfumo ku helisiwa Republika la kusungula li vumbiweke hi 5 ka outubro wa 1910. Hi ku dibiwa loko ka mfumo ku simekiwe mfumo wa vuleleti hi 1933. Hi ku zhangeliwa hi Salazar, mfumo wuntshwa u sungule ku hamba na u boha milawu lana u nga ni timfanelo to tala. Tanihi vaseketeli va mfumo lowo, a wu fanekela ku va ni matimba a ku va u kota ku tivhikela ka valala va wona. Hikwalaho ka ku va mfumo lowu nga ha endlela tihanyi xitshungu hi xihatla ku sunguli ku humelela vahlambuleli va wona. A vendzeni ka matshamela lawo ku vumbiweke Movimento da Unidade Democrática hi 1945 a ku va u hlanganisa mintlawa ya vuhlambuleli. Tihuwa ta ntshunxeko a ti yanguliwa hi vugevenga ni ku kala mabulu. Ku ngevengiwa ka General Humberto Delgado xikombiso xikulu xa ku tiyalisa ka mfumo wa vuleleti. Hikwalaho ka leswo, Musambiki a nga na ndlela yin'wana loko a nga li ku tamela matlhari. Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, ri vumbiwe hi 25 ka Junho wa 1962 hi ku zhangeliwa hi Eduardo Mondlane, ri bohi swanga tintlhari tikulu vumbano wa vana va tiko. Hi mpfhuka wa malembe mabidri, li tamele ntirho wa ku lulamisela ku sungula ka yimpi.

0: hi 1 ka agosto wa 1964 valweli va kusungula vasukeli na xingwaya a Tanzania vangena tikweni hi xifundzankulu xa Cabo Delgado na vakongomakulwa ni vukoloni ku hlohlotela xitshungu a ku va xihlengela yimpini ni ku bindzuleni ka swakudya a ku va swinikiwa valweli va ntshunxeko. Ntlawa lowu a wu li wutsongo swinene leswi enceke ku va u yaviwa hi swintlawana switsongo. Hi 20 ka Setembro wa 1964 va yamukeli nawu wa ku va va sungula yimpi hi siku la 25. Vusikwini bya siku lebyo switarati hinkwaswo swa Planalto de Moeda a swi pfaliwile hi migoqo ni mazibye a ku va swi nga na byali ku famba ka mimovha ya swikoloni. Mixweni wa kone ntlawa wa ku zhangeliwa hi Albert Xipandi wu tlhase mugangeni wa Chai. Avelano a rhumeleke na kulobye mun'we a ku va a endla vuhloli xikanekisweni na a yi ambali mpahla yo karhi na i nga liya vusochwa na a tibandi chinenge. Ntshaku ka vuhloli Xipandi se a ni makungu hinkwawo a ku va ku dumeliwa xikanekiso. Muzhangeli wa xikanekiso a humi ku ya vona swi nga humelela a dlawa kolano ni ntlhanu wa vanhu ni mun'we. Yimpi yi ya mahlweni hi ku phalalaka ku atlhasa 30 na miyasa na yi teki 10 lamalembe. A ku dibiwa ka mfumo Portugal hi 25 ka Abril wa 1974 swi pfuli ndlela ya ku va ku fungiwa ntwanano wa Lusaka a Zambia hi 7 ka Setembro wa 1974. Hi ndlela leyi a ku pfuleka xiyenge xintshwa xa ntirhisano xikarhi ka switshungu swa Mozambique na Portugal ku atlhaselana ku huweleliwiki ntshunxeko wa tiko hi 25 ka Junyu wa 1975. Vaxantu wa vayingiseti kuma timi ya siku ya namuntlha hi dzumuke ku sungula ka yimpi ya matlhari ya ku ntshunxa Mozambique. Mhaka yi humeleleke siku ra 25 ka Setembro wa 1964. Nongoloko lowu wu tsaliwa wu kombisiwa N ya Bila ka mukulu wa mazrito ni mfumawulu ha Elvis Magaya.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: kunaka bya vhiki lebyi hi byi hlawuleki ku va ha ta n'wi kombisa byone byi te ni muyimbi n'wana wa tiku Asa Mathosi loyi a sunguleke ku va a yimbelela emigangeni na a belekiwile hi siku bya 2 ka Junyu wa lembe la 1994 kolomu a xifundzaka sike kolomu ha dropeni bya Maputo hi ntsima swinene emugangeni wa Mavalani hi ku malembe lawa hi nga ku wone Asa Mathosi a hlawulile ku va mutshami wa tiko bya France hi lomu a khandzisaka vunanga byakwe hi ku tala ka mikama na a kumeka kone hi ta va hi sungulile vhiki lebyi na hi kanela hi mhaka ya ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu lava va yaka va tsema ku va va tisusela vutomi ha byavo hi kanela hi ku tisunga n'hweti leyi hlawuliweki ku va ha tata hlela mhaka leyi namuntlha haleno hi ni ntlhazi leyi taka ka hubyana ya ta vudahu na yi telaka ku va ya tata hi pfuna a ku va hi bula hi mhaka ya kone ni ku va hi pfunana a ku kuma a tiyengulu hi tsandzaka ku va hi lonkama hi n'wi hoyozela byi xile kanama muswinene ku va mi yamukelele ku zambiwa ha radio Musambiki leswaku va a ta ta pfunana a ku hlela mhaka leyi mhaka ya ku tisunga mi nga losa vayingiseti ni ku va mi tihlaya byi xile mi mani vito
1: byi xile a vito i mini Albin Masingi ni muhanyi wa tiko ni tirha a xibedhlele
0: inaka Masingi ka malembe lawa yo ugamu ku ya ku voneka a ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va titsemelaka a ku va va tisunga ha byavo va tisusa vutomi ha byavo i xivangelo lexi xi nga ka yenca ku va munhu a tsema ku va a susa vutomi ha byakwe a nga va xini xa kona
1: khalimambo khalimambo tatana Sidumu ku sungula ni nge ti hlamula xivitsunga ni vitisa xona ku ni xi nga mbilini ka nga pfala ni xihaxa ka va yingiseti va radio va radio Musambiki lexi xa ku sungula hi lexi eti mini a ni gwenti ku khale ntamu so hi xilandi i xizonga ni xichangana nkama ku leha loko yi bula ni nga tshika ku phazama ni peza emugadeni ya xilungu ezwe komo antizo lawone we hetsa swoleso manje ni kombela a dzivalelo ka va bengile vandleve enaka ku tsaka tsaka pazama nda halenya na hi xilungu nyana
0: ene ku duva ka leswaku na va yingiseti va ta kota ku va dzivalela tamben untule na menene yi vulavula xa ku tambe xiputukezi ehe hi leswaku hi sungule ku va hi dyondzisana xiputukezi mina ni va yingiseti la kutani hi ni ku dumba ka leswaku va ta kota ku va va dzivalela
1: swo hlaya swona swa ku ni ku tisunga ngopfu u talile tikweni byezu i hoti leya stembro i langiwile hi kaya kukulu ka odaro a holobye yikulu swa ku hoti leyi tinge hi lwa kontra a ku tisunga leyi nga prohibisa mazindzu lamanene para hi mutsumbula leswaku loyi a ya kwihi loyi a na yini ngoyo wo tisunga mhaka leswi munhu loko a timisa ku tisunga u ri u hanyaka na yena ka siku ni siku wa zama ku swi vona mhaka ku ri mi leswi cincaka ka yena swa kostumi ma abidaka kwaki ma ha fani ni ya tolo
0: hi nga va ntsini hi swi vonisa ku yini hi kwalano hi dyulaka kona ku va hi ku twisisa hikuva lava va tisungaka i vanhu lava va hanyaka mitini i vanhu lava va longolokaka ni vanhu van'wana siku byin'wana ni byin'wana kutani mina Sidumu leswi ni tikitasi ni swi kotisa ku yini ni nga swi vonisa ku yini leswaku nada i nge Masingi kutani laha a kongomaka kona ku mu kongomisa ku va a tisunga
1: swa ku sungula a ku tisunga a swi na ntanga hinkwavo vanhu va nga pimisisa va tisunga u va dzingisa ku tisunga ka wubedri eke a munhu loko a dya ko tisunga a mu dasa byi swo still de vida a mahanyelo yake lakaya ma cinca laha ni hlaya swa ku a nhlokweni kwaki nkongometo
0: wukulu wezu masingi hikuva hi twisisa akuva hi kota kuva hi hanya ndzeni ka swone mi ntshunxekile akuva mi hi tshandzela xihitana lexi xi ta ka yintxa kuva hi le halenu ni muyingiseti hala kaya a twisisa leswaku swi sungulisa ku yini swi nga yincisa ku yini hi yini ndlela nakona leyi hi nga ka yi tirhisa akuva hi pfuna lava va nga ka matshamelo lawa
1: ku sungula ni ta hlaya swaku amajove vadolescente ni majove va le ka risku bya byikulu buka mihleketo ya vona hi hale yitsongo a mihleketo ya vona ho kula entao vone a madizawu lava tomaraka wona ya daki praki a va ehleketi va vona swa ku biha swa ku xoka ka swi nga ta yincha swona mundzuku o namuntlha ntao prezeke a juventude ta ma susceptive para ku suicidio kobindzi a mumbe loko pimisa ku tisunga eke poso swi vona kaya swa ku sungula swa ku a munhu loyi a hanya muchumu ya ku a hi mufambeli a muchumu ya kodi yi nga fambi loko yi le vadoliseni for example lava tinhlangwana va le xikolweni hala xikolweni phela hala va yizibirana muchumu va poyilana ku na va ambalaka swa
0: swinene
1: swa kutlula vanghana kumbe a laxaraka leswo a n'wana loyi a swi twaka leswiya mbilwini ya yena swi n'wi hlupha takosi ku yenxika yini
0: hayini mina ni nga swi kumi
1: ku fana ni lava leswi a khanaka swona xivetsi va le a swi tizi wa khana chuvu o hlekiwa swiloklaa bullying or va mu khoma mpahla ku wani i mpahla leyi i xincinincini lexi leswi a swi n'wi beki be a moyeni wa
0: swi n'wi tirhisa miehleketweni yakhe
1: a tshama sofrera xivetsi a nga na munhu wa ku a bula na yeni kaya o emugangeni mara ya mpfuno komba ku swi haya nchumu o va nkama swi ta ncini
0: swi ta khaluta
1: entao kusuka ka kona lo khelele xikolo podo a n'wana loyi a tsutsumela kwini a timbangeni podo n'wana loyi a tsutsumela kwini a byaleni podo n'wana loyi a tsutsumela ku yena a nga tshanga buli ni munhu a tshama yini u swake a tlhelweni tanto a xikolweni tanto kwini a kaya u nga vona swaku xiwan'wi loyi a bula ni vamakwavo a kaya mana loko xi ya ku ya xikolo xa a xitranyo u va tshama a tinghenela kwarito byakhe a va xi telefoni talvege o a tshama hi ku dzila a tshama swikuvangile
0: na ku nghena xivangelo lexi n'wi xi tivaka
1: n'wiaka la kaya hambi ku da kodi a ta hi ntamu a ku tlula mpimo swa a dzi swona kaya o kodi ni ku da a nga ha di ne a swi tshika tshama hi ku dzila a ti tshama swake tlhelweni kumbe isolamento mai xivangelo a xi kone buka vana a xikolweni podi va ncayini podi va tlanga podi va bula podi va pfunana va dyondzisana ntao loko swi ni nga hla swona leswi swa ku a ti isolara a tshama nkangaleni wa swake a ku hlamba
0: a sungula ku va hambana na swona
1: apana a wa mapanda mati
0: hi ku titsukula hi nga swi hlayisa leswo
1: a nga ha tijuli a nga ha ti voni lisima dlaki yena swa ku munhu a fanelini
0: ni vanhu van'wana
1: lawa i masinali u munhu xinaxi hilaka halaka ya pala hi swi vona laa na muchumu nge yi hali
0: a swa ha fambi hi laha swi fanelaka kona
1: mara yini hi ncha yini hi va tsali hi n'wi tshinzekela
0: kutani ndlela yinene ya ku va u tshindzekela munhu loyi kutani u n'wi vonaka leswaku a le ndleleni ya ku va yi nge bo podi swi suka swi mu kongomisa ku va a ti sunga hi tshindzekelisa ku yini ka munhu loyi hi wani mazwito manene ya ku va u nga mu byela munhu loyi leswaku a kota ku va a zula
1: ku sunguleni ene a pala hi mu pali ku julugara kumbe mu kritikara hi ti hi mu tshundzekela hi bula nene hi hombe hi bula swaku hi dyaku swi tivi swaku ku sikoyiceka yini a wutun'wini byake loko leyi a fasa hala kaya u swi vona wona swaku lweyi a cincile because wethu ne tatara wethu ne mamana wethu ne mukudlumukulu a nga na nkama ni n'wana kaya loko vanhu va tise ngopfu
0: loko byi xile lweyi a huma helani lweyi a huma hala yani
1: hambi hi ka dermo ya ha pfuli para hiva swan'wana
0: entswini leswi a tsaleke xikolweni
1: hi to ya xikolo hi loko hi va leyi trimestre hi gavaloko
0: hi vitaniwa
1: manoloya ni xikolo a nga buli maxikaya a suka ya kwini
0: a suka ya xikolweni
1: enta swa ka tatanyana ku u swi vona vaka onaona nkama na yena phela enta ni generali a ni kombela ku va tatana hinkwavo va nga ni vana vadoicenti majoven va tinika nkama va ta bula ni vana a n'wana tolovela a vula ku
0: swi kona moyeni
1: a tshundzekela a swi pfula enta a mazito lawa i manyingi so ku va ni to ba
0: ahumbatihloko hikuva a nkama nakona na wona u kamekile nyana
1: loko xa u swi woni ndlimba leswi swa ku n'wana lweyi a wa swikuvana a nga di ne u zwa nga byi kumi a tshame ku drila ja leswi i stel za grave swa ku lweyi a ni vavabyi ya ku swikuvana u nge depressao a depressao na dzi kona xa ku sungula u bula na yena u misa ku kwendle ka yini yena pote ka conseguiri ku a ti pfula para wena
0: enkama wolowo
1: maxi wena ntiko u vindlavindleka ku dula xipiritana ku la va nge tshaudi mentali va tatana lava ku tiza hi yini hi tindlondlo ta van'wani mara va pfula tindlondlo letiya va twanana va tata ku pfunana maxi hala kaya sempre teku mi vitisa endaku teke yini vapapayi hi va ni ali zeze ni va neri hi va kusuhi na kusuhi na vone se hi va twela a xivesi ni va bongela swaku i ngi ni muchuma yinene yena swaku gama loko mi bongela a kumeka a pfaleka a ti pfala a ku chava a vona nghonyama la kaya a ta ku kota leswo kwenceka yini
0: a swolovanga
1: a ta ku chava leswi u n'wi byele swipapayi leswi a ta khanela leswi u n'wi byele leswi a ta khanela a ku pimisela wena hinkwato wena ni no
0: byin'wana bya masiku a wu kona lomu yena a ehleketaka kona
1: maxima yaka ku chavaka nakona ku chava wena u nga ta mahlomola swona a nge heti ku byela nta loko vanhu lava va tekiwa ja va xipiritana ka saudi mental o psikologia o psikiatria va khale ni vatizi lava va sawuti va ku da va twisisana hi wugamu va ta ku nyika relatory va ku byela teki u tshuka namuntlha masiku mo pfutsundzekelaka kumbe n'wana lweyi a ngo tenderiwa muta khanisa ku tasa xa ku sungula ti n'wana laa swi tiva ku ba a wu tomi
0: byin'we ntsena
1: byin'we i tidzinyuxisaka oku importa a vida ku importa swa wu bizi eki nompoti yene important
0: ani le sima avutongweni lebyi
1: hanya ka byona futhi potse mu byela bya ku loko a ni timhaka
0: hi ni swoxekile ku va hi tiyamukela hi va hi mpfuna hi swona
1: a ku na mhaka yitsongo a ku na mhaka yikulu
0: i mhaka ni ximhakana a mhaka i yin'we
1: ti nga tshundzekela hi ta mpfuna
0: hi swona masingi a hina u yi twara na 46 minutos a tikweni hinkwato swa Mozambique hi ngo ntshuxa a tinkunga leswaku va hengela vabindzu va zazo va yingiseti ku va na vona va kota ku va va hlengela hikuva ku fambela ka vhiki lebyi hinkwabyo a hi le ka swibula navu hi ndleleni ya ku va hi bekela swivutiso nakone vasiya anhlengelo wavo 823480 na 843480 itihlayo leti mi nga ka ti tirhisa vakwezu akuva mi nhengena mi beka a xivutiso kumbe ku vilela ku yena henhleni ka mabulo lawa 823480 na 843480 mo yi seta mfikeni hoyo hoyo byi xile hina mani ku sukela kwini ina alzidio makamu n'wana vakachana ku sukela manansi hi kone hi kone a hi tivi n'wini kumbe minjhani hi pfunani hi ndlela ya ku va mi ningena mabuluni yesu hi ni tekniko haleno leyi telaka ku va ya tata hi pfuna a ku hlela mhaka leyi taka na yona ku sukela musumbunuku wa vhiki lebyi nhlokomhaka yikulu i mhaka leyi hi sunguleke hi musumbunuku hi kalela hi mhaka ya ku tisunga kutani hi ni psikologo haleno leyi a telaka ku va a tata hi pfuna ku hlela mhaka leyi loko mi ni xivutiso kumbe mi ni a mazito lawa mi navelaka ku va mi ma beka henhleni ka mabulo lawa ntshunxekana
2: xivutiso a ni nga ta va na xa swinene manje a ni navela ku va lwana swona va hamba mapaleka lomu amazoneni sorterao va hi pfuna ngopfu hi mhaka leyo tanihileyi swi nga tshika swi yatswanyana tele ngopfu masiku lawa or mi ka siku yoni va kuka swaku bibini wa mina la a ya ku lahliweni swa tlhele swi tinda futhi kolomi lake se yi nga ku xi hela xi nga kona e hi kombela ku pfuniwa swinene hayi mhaka ku le njhani
0: hi swone hi tlangelile n'wana vakachana 823480 na 843480 mi ntshunxekile muzondzi wa muyingiseti ku va mi kota ku va mi ningena a ku va mi hisiyela mavonelo yenu kumbe xivutiso lexi mi navelaka ku va mi kota ku va mi pfuneka ha xone a fonile haleno un'wana vakachana ku sukela ka amanansi a hi bya leswaku mhaka leyi ya ku tisunga a nge he novidadi halahaya a mugangeni wavo a hamba a ndzatiwa leswaku ku ntshimisiwa a mimpalwa kumbe mapalestra ya ku va ma mi khwavela emigangeni i ntirho lowu wu nga kota ku va wu pfuna wu nga pfuna ku ehlasa kwini
1: a ntirho lowu wa pfuna ngopfu purke i vanyingi va pimisaka leswi leswaku loko vanhu swi katsa tika vutomi bya vona swi va swinene i ku suka vutomi bya vona purke vone a va na ndlela yin'wana ya ku va nga resolvhera a mhaka leyi va nga na yona mapalestra munhu va swi tiva ku a ku tisunga a wu ganyi nchumu maxi wo perdera wo luza tanto wena wu luza vutomi
0: mi nga lahli mapimo a hi yamukeleni loyi muyingiseti hoyo hoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
3: a byi xile khanimambu tatu na Orlando Nyaka matitweni ka kufa
0: Orlando Nyaka ku sukela ematitweni hi pfuleleni xifa xenu
3: ya na mungela dokodela lanu a ni tlhamuxela mhaka na hini vayingiseti ni tlhamuxele ku hambanahambana kwezwi kambe na mi pfumelela ni tlhela ni boya ni nga mi pfumeleli nyana kun'wanyani ku hetiseka swa ku loko na tiko va ni tinhlaswi tin'wanyani ta matirhela lexi va tirhisaka xona ni lexi mina ni nga tshama ni xi vona swa ku o lexi xa yenceka bevhi hi ku yingela tona tinhlaswi leti maka ku ni leswi hi tshamaka ha swona hini vanhu va ntima ku kuma swa ka nchumu leswi swi kona maji namuntlha hi va nga kha swi tsutsuma kuma swa ku maji leswi a yi hlupha leswi a tinyanga ta swi tiva leswi swa ku ni leswi va niki midliwa a mimoya leyi mi hencela ma-problem hi ntamu la mimitini u kuma swa ku hayi milondzisinyana kambe yona mahona swo a no pumbanyana swa ku hayi asiku dimeyana hata khanela futhi loko ngo ithlanganisela tinhlaswileto inga inthamushele isetori lexi va tirhisa ku xona xa ku vona mavonela yavo hi wa ni kona mimoya leyi ni hlayaku xa ku midliwa le mimitini ni ni ku hona a mina ku hona himhaka na yona ma hlohlotela ka minchumu ya ku fana leyi a ni pumbi ni ngamalani mikhulu khani mama chao
0: hi khensile swinene wa likwezu
3: ya khani mama
0: hi swone mi nga ya mahlweni dokodela
1: no nyoxa hi ku ku ava vizu na vona va hi pfuna
0: pfumela hi amukela wo gaming set a ku va hi ta kota ku va hi chuveka oyoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
4: a khani mambo tatana i li vomba swona
0: sidumu
4: a sidumu ntukulu wa jupa leswi a ku tisunga a va khale a va ku hi ku loyiwa a munhu ku sungula loko a tizhandza hambi ku va a tshuka a dya ku tlhaviwa hi mutwa a nga swi juli bya a ku tisunga ku sukela a ku pimiseni loko munhu a khunguvanyekile hakanyingi loko a khunguvanyeka na hi le kusuhi na yena leswi fanelaka hi ku va hi mu tshundzekelela hi lava ku tiva leswaku i na kasi a na yini hi mu tsatsiya a ku va a nga ngheni ka nghozi doxi vo va psikologo lava juleka a ku va va designera a plano bya mapalestra xa uzazo i igreja a vanhu ku dyaka va ya amakerekeni ya pentecostal lawa ma kotaka a ku hangalasa a madimoni ku ri ka ku tisunga hakanyingi tidimoni byi nga kona ka vanhu lava loko mina no va ni a dimoni bya ku dlaya loko mina ni byi bambanyetela a vananga va ta sofrela byona bya leswi swa swi zazi u nga swi hlaya swa juleka ku va swi endleka hani mama
0: hi tlangelile swinene mixombe
4: chao chao
0: hi swone a nkama kutani i wenu wa ku va mi chuveka ni mintlhamuxelo
1: kani mama mazimavex hi tangela lani ka ntirhoso wa tisikolo hi nghene ka xitshungu hinkwaswo leswaku a ku na munhu a hanyaka vuton'wini a nga tshikanga xikuvala hinkwerhu hanyaka misaveni ya xikuvala ku swi vonaka swa ku xonga swi hi nyoxisa ku ni swilo swi nga hi nyoxisi mara ku xikuvala so a hili wena u ni depressao loko kwata normal swa ku se u swi vona u faka nkama se u swi khaluta leswi i nga swa sikunsiku byin'wana hi vona swa ku xonga ni swa ku biha endao a za vona a kumisa ku tisunga loko hi nghena exikolweni xa psychiatria xile a munhu lweyi ya a ta ku khomiwa hi mavabyi ya nhloko leva nge lihuwe hi ku ku hlanya swa ku munhu lweyo a nga ha kosi giri a ku a valiyara michumu
0: leswi nga swa swinene ni leswi kalaka swi nge swinene
1: ya yena kumaka swi mu hlupha i hileswaku biha hi leswi mu talelaka hi ngopfu ku tlula hi swa swinene loko hi nghena hi psikoloji yinene a yi pandi ngopfu lani vayesa swaku munhu loyi a ti vona yena a nga ha kosi giri a ku resolvela timhaka i a tomana desizao a ku mini swi nga pata ni endla swona swa nyusa a moya wanga i kusa vutomi byanga entao loko va titana lani va nga nghena va khanne hi madimoni mina ni yali turki munhu a kuri lomu a nga kula kona swinge maapi tuxi
0: ikuxtuxi
1: mina xito na khova maxi ene a ni poyari ni ni swi yalele swa ku madimoni ma ilani a igreja ni mbangu lowu wa convivio hinkwezu hanyaka kona hi lani hi hambaka maxaka kona hi lani ku xikwembu yesu a hi kuma kona a hi kota ku a ku hi hanyisa swa juleka mhaka lani loko a ku ehleketa michumu wa hini ya different swi va hlayaka swo swi vona bye leyikulu ya vudawu hi ku tenge kuja narrativa maka sempre kana swa swa swin'we maji amchumule kare siku siku tshaka baya ingesela
0: vanyenge mpela lava siku tshumana tshumana va tisusela ka vutomi
1: ndawulani teke ya largara aini aba palestra para kusunguna munhu a swi tiva swa ku loko munhu a dya wuto sunga kusunguna a hanyisa ku yini swi nga dry example lani leswaku u pota kuma depressao pota swa ku tala byala hi ntamu a dzaha masigara a dzaha swidzadzahani swa ku tala voku yeni njhani a swo loko tomi byaka dzaha valeri nchumu ndaw a pfuka ku njheyini a humaka swona the dress a swi fana ni swo lani
0: e timinete tibyi doctor leti ti saleleke yena vana ku va mi katakanya ni ku va mi hi siyela a mazito ya ku pfala
1: ento a example lani a xi fana ni swo loko wa le jovhe u patlana ni munhu kumbe wasati ku wanuna kakalizanuzeni munhu a tshika munghana a teka munhu mumbenyana hambilo yakho swi le yini wena wa ri mutlongo ndzeni a wutomi
0: byi gamile hikuva u luzile nhwanyana lweyo kumbe jata na lweyo
1: ikola poti munhu a pimisa njhani
0: a
1: ku tisuma kambe loko teki nchumu hi helile maxi loko a khandla pa dzidza krizi lidziya do ntempo a tlhaya nyoxa a tlhaya makontana vanghana kumini a ni pimisile leswi

0: umusasiyeta yogamba umbisa kwini azibelela ungahloli ngopfu ndamkuma njani akazalile ya alikwazi paralela yokuso nokusungona so naonte kushakompanyara utakota kunjeni umbisa ayako umuzumela anzima kudlulisa
1: utime kandleleni sijakuva milongoloka naye
0: nan'wena utaswite kusuhi swa ku enceka yini hi tlhe hi mpfuna u nga hisa ku yini munhu loyi para a nga ngheni axikheleni
1: kani mamusinene hi tlangela ku va mihi lehisele mbilu nakona mi yamukelile ku zwimbiwa kwezu leswaku va matata hi pfuna a ku va mi yangula a ku vilela ka vayingiseti ni ku va mi hi tlhamuxela hi ni ku dumbaka leswaku swi ta va swi dzinganile hi mabulula wa hi nga ka swi kalaka swi nga koteki ku va hi nga ma pfala hi timineti hi makuma zyazo ya timineti kambe hi yingelile ku fambile ka vhiki hi ni ku dumbaka leswaku matshamelo loko ma bekiseka ku masiku ma taka hi ta tlhela hi va ni chansi yin'wana ya ku va hi bula na wena mibyanjo ya muyingiseti ni tihlazwi tin'wana tanihi laha mileletiki ya kona a ku va hi kuma yangulo ya mabulo lawa hi pfala kola xiyenge xa gingirika maputu hi ndlela ya ku va hi bula ni vayingiseti leswi saleke swiyenge swi yelana ni madzungula
2: radio msimbika maputu
1: 9 horas a ti kwenekwa dzwa msambiki ayeni ya kuma madzungula ya xifundzankulu maputu.

xitshungu xi kuma mintirho. Jilu Paruku a vule leswaku a muntsipo ka matsolo a ni matshamela manene ya misava ni mati swi nga khutalisaka evan'wamabindzu a ku va va pfula etikomponi ta vona emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Hi tlhelo yin'wani, Paruku a vule leswaku van'wamabindzu ngopfungopfu va xiyenge xi ta vuvhakachi va fanele eku londzovota evutivi bya ximanguva lexi ngopfungopfu ka leswi chiwaka intelligence ya artificial a ku va va longoloka ni nhluvuku wu hanyiwaka ka masiku hi nga ka wona. Yena a vule marito lawa hi wa ntlhanu lweyi ka matsolo a ku fambeni ka magovhela mayelanaka ni ku lunghela siku la ku vhakachi hi xiyimo xa matiko ya misava laha kombiseke ku navela kakwe ka ku a munisipo wa ka matsolo a kumeka na hali phambeni ka leti tilelanaka ni ku tlakuxa ta vuvhakachi hi xiyimo xa tiko. Ankuponi ya Aguas i saniyamento ya munisipo wa ka matsolo yi karhi i landza emintirho ya ku hambanahambana ya xihatla a ku va ku vhikeliwa etimhaka ta ku xitshungu xi taleliwa hi mati ka nkarhi lowu wa timpfula hi nga ka wona. Mintirho yi landziwa nkarhi lowu ka haleniki ni miminti ya ha taleriweke hi mati ya timpfula ti vonekeke kusunguleni ka lembe hi nga ka lona laha ku landziwaka ni ntirho wa ku khula emisele ni maqhevi ya mati emigangeni ya ku hambanahambana ya ka matsolo. Hi ku longoloka ni ntirho lowu, vurhangeri bya ka matsolo byi karhi byi landza emintirho ya ku basisa etindhawu leti ti tolovelaka eku taleriwa hi mati ya timpfula ka mpfhuka wa 100 km. Tani ku vula ka murhangeli wa nkuponi leyi Milagri Manyiki, mintirho yi landziwaka ya ku vhikeliwa exitshungu ni timhaka tin'wani ti yelanaka ni tindhambi ka matsolo. Kasi ka mitlangu ya ku tiyisa miri tiva leswaku namuntlha ntlawa wa tiko hi bolo ya timamba u belani wa Senegal a Estadio Nacional do Zimpeto ka ntlangu wa ku lumba a Primeira Jornada la mphikizano wu kongomaka a kane wa 2027 wa Pamoja. Ku namuntlha hi mzoitoras ntlawa wa bolo hi masubi 20 swimambana wu ta phikizana ni wa Namibia ka mameya xifinanxi ka ntlangu wa COSAFA. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu, man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Mixo nene.

0: kawale papa wa mina yinga lava vana ni vamsambi hi vona va national lava kamba vanga fundi ya ra amin kawale joya papa hi se va hangala ka thanganika vuzwizwele wena baba le chinga wa susa le thanganika hi ku khakhaka ka thanganika Ya mende sengwe sete. Ba uya ba famba. Dar es Salaam ba ku se. Ya mende sengwe sete.
1: Zive kona la ho mende sete. Ya mende sengwe sete.
0: Beba. Ya
1: mende sengwe sete.
0: Lo kuvanga ni le Dar es Salaam ta ku tshela pirimu we.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Akufundiriwa ka firilimu papa yi dia 25 de junho.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Seseta dojo.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Vasangula ku kunila mhaka juri ya firilimu lawa i wa hi kona yena ka marhada wa hina xivambu laha kaya hi vona lava va nga khoma paritiduiti ya firimu wena xivambu yi humile ni marito kambe a va byela vanhu lava a ku mavizwa loko i lava ku hlongola vakolonyi tiku ga Musambiki hi maparitidu manharhu papa hi wa mina vakolonyi nhupodi hi va kweta ku laveka paritidu yin'we hi chula vito Gafirilim. Dia 25 de junho.
2: Jora vazalana shirunga.
0: Ba uya vazwanana.
1: Dia 25
0: de junho. Inaka.
1: Dia 25
0: de junho. Dia 23.
1: Dia 25
0: de junho. Dia 28.
1: Dia 25
0: de setembro.
1: Dia 25 de junho.
0: Basangulo a primeiro congresso. Isso é seta dois.
1: Dia 25 de setembro.
0: Loko va khangenele hi kongreso papa hi ndzo tlhamusela nchumu wa ku tiya ku humele vanhu va ku tala papa hi va Musambikani siku leko va ku hina ho kwela ni khangano hi laha ku sangulisa a gera la chivambaku naka a hi rhangeni hi papila hi va tiyisa vakolonyi singawu loko so yi sangula a gera va nga ku nga loyi no va juma a hi maheni a mesaje kunene kamarada chivambu papa hi se a hamba mesaje a rhumela ya ku leli xiboho hi ku sela gabinete kambe ka maputeni a nge nga lo vakolonye byi lava Musambiki ma wona hi karele hi xaniso lowo mutikweni ka Musambiki papa hi wena hi karele tixaniso leti mu hi mahaku lowu mutikweni ka hina hi nyikeni tiko hi ku khululeka para hi ta tshamiseka
2: kwatini
0: a valungu va ku nyanga leswi a swi koteki va ala vakolonye He baba. Hila uchivamba nga ku hey a ingeneni wa bazi. A isanguleni a gera ya hina lo mutikweni ka Musambiki. Va uya va rimwa vana va Musambiki va organizariwa band. Va ku mavisa va senyori. Kena ni le Musambiki. Va ku kap delegate va ku
1: shwe.
0: Ya mende sengwe ka setembe. Ya wena. Ya mende sengwe. Wa ku poshtu ya chayi wa ku
1: sengwe ka setembe. Ya mende sengwe ka
0: setembe. A primero tiro le hiti wa ku lomu sambi dile.
1: Ya mende sengwe ka setembe.
0: Ima hi wili hi yena kamarada wa hina Albert Chipane.
1: Ya mende sengwe ka
0: setembe. Yena anga sungulisa gera papa hi se primero.
1: Ya mende sengwe ka setembe. Ya mende sengwe ka setembe. Kuone di banga.
0: Admisha dole papa ye wa mina wa le chaye papa
2: asiku le go
0: shiru ikungule tsame ke le bene mashaka na ba busa ke singu
2: sala ngati mo ke shiru ka sete
0: ya we ya
1: mene singu ka sete
0: na you know ngi chala okay hey a gera ko tlo
2: shiru wa ya mala shiru ka sete
0: ba ba ya
1: mene singu ka sete Ya mende
0: sengwe sete. Asikule.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Ayisiku gogirivala.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Atikweni ga Musambiki.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Vafile ha vana va Musambiki. Balola khululeko.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Kala ni nyamukhali.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Dia 25 gikulo papa hi lo mutikweni ga Musambiki.
1: Ya mende sengwe sete.
0: Ayitsamene hi giti vanhu podi.

0: este vídeo.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: E 20 horas na 1 minuto. Oi, ca xenga xingwani xa mintirho ya emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Xo xike hi fanele ku va hi mi kombisa nongonoko wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri ndzhaku hi ta mi kombisa nongonoko wa ntlhanu usiku. Hi 20 timara xi kuma mahungu ya vusiku, ndzhaku hi kuma nongonoko xitiko xa Dzongeni. A ku va hi longoloka na wena ka vusiku la namuntlha 25 ka hi 25 ka September wa 2026. Inaka. E vona ku pelisa hi majambu lawa ya ku saseka ngopfu swinene. Lana ku landziweke mitlangu ya ku hambanahambana lomu Mozambique a ti kombiseke vunhena na hi nawu. Se hi leswo hi tsakile hinkwerhu, hi ni ku tshemba leswaku hinkwerhu hi tsakile. A hi tsakeni ya phambeni, hi nga ti tweni na hi luza. Hi nga ti tweni na hi luzile, a hi ti nyiketeleni ka ntsako. A hi ti nyiketeleni ka ntsako wa ku va hi humelela minkarhi hinkwayo. Rito Lilumba Alberto la nga lwa mixivela ka vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina ya vuhaxi hi 72.3 ka FM ni milo 8 kilohertz ka Onda Media. Swi kona swi kalaka swi nga laka matshamelo manene hi nga ta swi kota ku mi fikisela nongonoko wa tani ntlangu wa ku tiyisa miri. Leswi swi nga tiya hileswaku hi 20 horas na 30 minutes hi ta ve ni nongonoko wa hi ta ve ni nongonoko wa wungi wa ntlhanu ni usiku. Ka swona hi yisa mahlweni ku swivela vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina. Swo swi lexi hi nga ta xi endla la i ku va hi ku fikisela a nongonoko, kasi i vunanga leri hi nga ta ku nyika lona na hi kongoma leyi ka nsimbi ya 20 horas na 30 minutes hi nkarhi hi nga ta kuma a nongonoko wa ntlhanu ni usiku.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial di Maputo Michelo Alberto Langa. Murangeli wa tiko Daniel Chapa bejisa mintamu ya usirelela tiko akuba yi endla kufana ni khale ka valwele va nkhululeko ka mintirho ya ku vekisa kurhula ni mahanyelo manene lomu tikweni. Chapa emahlweni hi ku vula leswaku ku ni laveko wa ku va ku kumeka ku tiyisela kukulu ka ku hlaseliwa hi vakolonyi swa nga ndlela yin'wani ya ku tirhela tiko. Murhangeli wa tiko a vulavula doropeni la Nyembani nkarhi a nga rhangela ntirho wa ku kulungela siku lamakhandza ya ku vhikela tiko. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu ni ya saleleta leswaku ku ve ni vuvoneleli lekulu ni ku mangala loko ku tshuka ku voneka vanhu va ku kala va nga tiviwi migangeni hikwalaho ka udumeli li vonekaku aswifundzeni swa Marupa na Mekula. Silva Livon a nga vulavula ku fambeni ka ntirho wa ku kulungela siku lamakhandza ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu lexiya a doropeni la Lexinga a vule leswaku i ntirho wa mun'wana ni mun'wana n'wana wa tiko a ku seketela ka makhandza ya tiko a ku va makhoma vadumile. Murhangeli loyi a emahlweni hi ku vula leswaku nhlengelo wa xitshungu wu fanele ku endliwa hi unyaminyami ndleleni ya ku kala swi nga vangi nchavo ka xitshungu ni ku kala ku vhusa vo vadumile. Livone a ha vuleni leswaku vantshwa va nyan'waka va fanele ku tifanisa ni Jerusalem 22 December va nga titshiki va lahleka hi swiendlo va va va veka mhangwini vumundzuku ni usirheleli la tiko. Xifundzankulu Cabo Delgado khale ka valweli va nkhululeko ni maxaka ya lava va vekiliweke swinamani hi ku tsundzuka lava va feke ndzeni ka ku tlangela 25 ka September va tiyisa leswaku va ha ta yisa mahlweni ni ku tluleta lavantshwa mintirho yisiweke hi valweli va nkhululeko. Vona a va vulavula ka michini ya Radio Mozambique ndzhaku ka ku va va amukelile swinamani ka ntirho wu kombiseke xiyenge xikulu ndzeni ka ku kulungela siku lamakhandza ya tiko ni ku sungula ka nyimpi ya ku khulula tiko. Xifundzankulu Cabo Delgado ku vekeliwe swinamani ka 364 wa valweli va nkhululeko hi xitlokolelo xa Veteranos de Luta de Libertação Nacional hi ku nyika lisima a ku hlengeleni ka vona a ku khululeni ka tiko. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlangela makhandza ya tiko hikwalaho ka ku tinyiketela ka vona ka nyimpi yi nga gama hi ku huweleriwa ka nkhululeko wa tiko hi 25 ka September wa 1975. Erinkish Bonjese a vule leswaku ku kulungela 25 ka September i ku pfuxeta xiboho ni kurhula un'wana tiko ni ku ya ka mfumo wa usirheleli vumbano ni vumundzuku. Nkarhini wa kona Bonjese a humelerisile lisima la makhandza ya tiko hikwalaho ka mintirho mayelandzaku nkongometweni wa ku sirhelela tiko. Murhangeli loyi a vule marito lawa doropeni la ka Matsolo ku fambeni ka ku kulungela 62 wa malembe ya makhandza ya ku fikela tiko. Partido Frelimo letsatsiya lavantshwa a ku va va tifanisa ni mintamu ya ku vhikela tiko yi sirhelelaka un'wana tiko. Frelimo a twisisa leswaku ku yaka ka Musambiki swi kombisa ku tihita ka hinkwerhu nakona swi lava nhlengelo wa hinkwerhu. Ka tsalwa la ku tlangela siku lamakhandza ya tiko, vandla leli li vona siku leli swanga la ku ehleketa henhleni ka matimu ni ku tinyiketela ku endliweke swi pfumeleke ku va ku yakiwa a tiko. Radio Mozambiki a le xirilweni mpundzu wawo wa ntlhanu lweyi ku luza vutomi khale ka mukulu wa mahungu se a nga kumeka ku humuleni Ricardo Ndimbandi hikola ka mavabyi. Tanihi ku hlaya ka tinxaka, Ndimbandi a kongomisiwe xibedhlele usiku lawa wumune a xibedhlele xikulu xa Maputo lweyi a nga gama hi ku luza vutomi ni mpundzu. Handle ka ku va mukulu wa mahungu a ve mukombisi wa mahungu, mukombisi wa mindhokadhokisano lana nakona a nga ve murhangeli ka kompani leyi. Ka mintirho a yi rhangeleke ku humelela wa Delgado ka maemisoro provincial ya Niasa na Maputo a ve nakona director de information nakona a rhangele centro de formation la Radio Mozambique tlhelo murhangeli wa Gabinfo. Ricardo Demande a siya nsati
ni n'wana mun'we. Ta matshamelo ya nkama. Vaxivi va matshamelo ya nkama va vula leswaku doropa ra Tete li tirhisa ku tlula hinkwayo ya tikweni ni 36 degrees centigrade, ku landzela Nampula ni 32, Maputo na Kilimani 31, Pemba 30, Ncayincayi, Beira na Ximoyo 29, Inyambani 28, hi ugamu lexinga ni 26 degrees centigrade. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka minkarhi ya ntolovelo.

0: Malazana elisimu ya yangipi umchayi walu mga provinsi ya Inyambani kalongolokulu wango mafiki kumekana hekari hini umchayi lwe hakuna ni ngunyi wali simulei kuhalazana yangipi hoya hoya
1: usungula zilosa mwinamu hizo wakachikatilichi nzita takubonga karadi Msambiki we nanzi rambili kunzita nita mahalongolokulu minanzi kona
0: ukali nyana
1: kukala nyana pa anzi wili nyana mchuma inga fambi mezi majapa nzamili kuti uyisa kambi
0: ya para wala wano uti heru wakulu kwa awa angayu gangu ala huu kumeka nakarafuka kanti
1: izone
0: ufukili yangipi kandiru wata uchai
1: ya rafamba kufamba kakone izo kuzanzo nzile ngeleni mezi mza zonke pitalunga
0: Zitalunga. Ae kelele nyana nzaku yangipi androno wata uchai usangulili lembe muni
1: usangulili hii 2009
0: wahaya lakanya simu yosangula
1: iya historia chao historia chao mbe perki anzinga pimizwa kuntatsuka nzikota kunyimbelela hi xitsonga xa hina ntsunguri kunyimbelela hi xilungu hi lisimu la sexta-feira non da pra ferar é um momento propício pra brincar então o fambene já andi ti cinca andi ku tsungula de repente já andi nyimbelela hi xitsonga ei ndzi tsakile ngopfu ndza kota ku bula ni maxaka ya mina wonke xilungu ndza nyimbelela xitsonga ndza nyimbelela so andzi se nyimbelela hi xitswa manje ndzi ta nyimbelela kambe ha swi ta maheka
0: swi ta maheka se kusukela 2009 kala leswi wa khumbula ku tingani tisimunganato simunga wa tipaluxa
1: tinyingi ka kona iki a ndzi tirhisi tonkle ta tinyingi tin'wanyaneya ndzi ha ti rumuki maxi tanga wa 20 leti ndzi nga tiselexionari ku ndzi lava ku nyikela xitshungu bika yi ku teka rhonhle ku nyikela ti ku
0: tikona
1: ti nga ndzaveni u nga zona swoka pan loko ndzi ti pinerari swo swoka leti topo ndzi ti veka leswi ta ti wuyisela hi kha tin'wanyana bika swo kona swi nga kala ku famba khwatsi ntawu leti ti nga kona ndzi nyikela xitshungu hi leti ndzi nga tiva swaku leta dari porque ninguém se nique lá junto com os outros porque isso antes nem canhã na avangana antes criticar o apa bom que ele valeu valentão teca todo dia para ter a família ter o que ter lá van
0: ola é já pulaia a gente não está com nenhum belo já madom dom
1: ah nada antes o corte antes o candeiro o corte porque vai com a minha ola com o meu dom dom mas eu me dom dom mulher ele está aqui savan então eu me na pulaia a pulaia caminha ele louco com zinho belo lá zigonzisa ziva jela me chumo e aquela a música a minha o açúcar o comer o que é muri camuno
0: ok wolo zwa kukala leswi ta hundza makumambiri wa tisimunga va uti paluxa loko u cuka a tisimu ta wona tabelo mangelo munyambani va titiva kwa loko lisimu ya yangephile
1: kwa loko ndzi tata ku bonga ngopfu Radio Msambiki hi yena a ndzi pfunaku nguvu ni maradio wonke mangalo ma district ni xitshungu xitirhisaku ma WhatsApp nyamuntlha heyi a ti muska ta mina ta beliwa nguvu mandla so ke lichi ti ndzi tsandzaku ku ti chiketa nguvu ka vanhu vonke maxa a ku tizwa va tikuma via radio para ku va tikuma hi ko tikarata ka ku nyana ku va tikuma maxa va ti lava ngopfu ka maxipetakulo
0: wa rambiwa
1: ya ndza rambiwa ku kala ka kona ku famba ka maxipetakulo u tala ngopfu a ku rambiwa maxa ku nga na wa veri sinceridade então eles vão comprometer a comuno anga aí a cumprir então mangonha no espetáculo há tu que é uma rejeitar a campo
0: vocês vão me rambar com o cachê e tanto o que é que elas têm não
1: unimbelela o guapa e manga chupa
0: o babás lá maga chupa
1: apa e com manga chupa talvez o sacrificar é o né chapa o que ela caia apa está com o ano de repente nada então isso hoje mais com o aí está tendo uma paflete com unimbelela de qualquer maneira porque a gente bebe rock chacan, a gente bebe já tiro a hina, porque a mitiro é cala, então acho que embo pelo menos graças a Deus, sinto nem que ele acabou com que ele acona, então menos de tiro a nanzi, mundo leva com tira, de três anos vão, então vão lá antes fomos na vão, vão lá com a hulil o heman, hemina, então não pode nanzi ter cava, nanzi é na vão, vão na vão, vão ganhar vão, apa leswaku a ndzi yikwanga mali va nge tela ku switiva vona
0: vala mali u herandile YGP kambe galonkomba pasi
1: Estevão Miguel Sambo.
0: Okay, Estevão Miguel Sambo YGP
1: ka música li dota la kitamba tuno YGP li dota la kitamba tuno.
0: Okay, okay.
1: Yeah.
0: Alambile gadoshmile fensesh kuna makungu yokara
1: makungu ya hombe alukunzu kota nyana mtu weti nyana tingani yana andela ku huma studio ndzinga mexer studio ndzi palusha ma musika mina ndzi zama mathinga ku ndzi machiketa ka vanhu porque kuna maradu ndzinga famba akameno luyani wa mas disco so ndzi no chikela ndzi nyikela ma CD anti nyamukla ndzi chikela ne trevisa ne nada ja andela ku nga famba ndzi va vhoshela maradu loyani hi bulisana ja kale ndzinga ka rona nyamukla porque ndza khumbula ku vanyingi va ndzi wona ka mapalko na ndzi nyimbelela va tlhe va ndzi navela ku ndzi mama intervention maji va nga ndzi kumi va le ku turi van'wanyana
0: basi u kumile hina YGP a lisimu hi kongomela ku hi leyi ya ku
1: wahaladzana va mana ku ngu tshamba
0: hi wihi ntsutsu wa lisimu leyi
1: a musika lo xikwembu xi ndzi nyikele michumu ya ku a ndzi byi koti ku byi perseverera ku hi ku yini ndzi nyimbela musika lowu ndzi byi kotisi li ku yini ndzi no wona ku a ku haladzana ngu tshamba hi mhaka muni loko u gangisa wasati a nga byi tivi swaku a ku rhandzana ka nandziha wa tshuka a lava ku muna murari u mu tshembisa ku muchadu ku mu teka sungula ku jikajika layani a ni ta wa majaha nyamuntlha a xivizi ma nga tiyi ma tshika lweyena magangisa wan'wanyana a xi tora xa xin'we a ni ta ku ndzi tlhela ndzi va motive incentive ri ku tenki u baba luya mu lavaku leyi hi matlhelo hinkwawo kumbe munghana wa kona u nghena ka yena u nghena ka tiya wa kona a ndzi va tshama na yena va mu byela ku apa leyi njombo ya wena loko ri ka ku tekiwa nyamukla bya kala ni ta wa purisi ndzi ku njombo yako njombo yako mwanangu njombo yako eyi njombo nyale pango yo ngo kala dzindziyani wo borodwa mwanangu dziriwani wo borodwa mwanangu dzikunyitsi wo borodwa mwanangu ku karali ku borodwa kane
0: yangi pi u rindzela yini hi lisimu leyi yangi
1: a lisimu leyi xiximu xo sungula ndzi swa ku ku beliwa mandla a ni ta wa ku beliwa mandla loko ku ta ndzi tsakisa mbilu ya mina ku ndzi nyika ntamu ndzi swi tiva swa ku lendzi maku leswi byi ni lisima byi ni valori a ni ta loko ku beliwa mandla te ku swi tiva swa ku a mandla lawa yani po dima ku tlakusa ka swin'wanyana leswin'wanyana
0: basi ya makumu ka longoloko wa hina hi tale wach la rad mosambique magezi yo kumesa
1: a magezi yo kumesa talvege ku ndzi tata ku bonga nguvu a va tirhi vontlhe va tirha dutontlhe ndza swi tiva swa ku a radio mosambiki wa hi khoma khwatsi hina vachaye tiprograma ti nga kona laha ta ngoma ya viki nyambani rito ya pandza tata ku bonga ni ku television mun kombela xikhati xa ku chiketa numero ya mina va nge set 87 93 08 599
0: Bas, mas quando como ramba yang pi kasuva ata kumeka natikara mihungatisa davata kutani kama spectacle kutani kula vati simtaku hi number phone leswa kote. Alongolo kuwango maviki mungisato ku ranze ku nyimala he bongelo ku tshelela le dingela le tinan longolo ku nga famisiwa ha orasi romau.

0: Hilusile mwingisetu wa kurandzeka wa radio Musambiki, murangeli wa tiku Daniel Chapu achangela kuti nyimisela kama socho ya tiku akakuvikela tiku lega kalivanya mijiri va hlaselaku avanhu a Cabo Delgado. Jean Katamu achilili chigolu cha kuhulusha Musambiki kubiwa hi Senegal lezo akachigava cha kusangula cha mapikizana ya Fas de Grupu zvikulwela kuyaka kanhu tubiliwa Tanzania, Uganda ni Kenya. Leti tihlokumhaka ta mahungu ya dzongeni kati ikumanga manjeni ka Tomas Valoi musaseselo wa mchini na Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza hi umbiriga hina hi mishivela a wingiseti ginene. Mahungu ya radio Musambiki zvitichi zva Inyambani ka Gaza ni ka Maputo. Murangeli wa tiku Daniel Chapu aulili loma provincia ya Nyambani kwatsanyana doropeni Tsinza lezvaku zvinilisima kutlangela ni kudzunza masocho ya tiku gahina ga Musambiki lawa siku gin'we ni gin'wani malwelaku akuvhikela chitsungu cha Cabo Delgado aka vanyamijiri vanga tivekeku lava va hiritelaku a chitsungu patsi ni kuhisa mimiti ya kutsalangana ya kulumba chitsungu. Orasi Romau.
1: Amurangeli wa tiku Daniel Chapu yena loyi a tlangela ku tinketela ka masochwa lomuka kulwa ni zvigevenga zvimahaku awo hasa hasa a provinsi ya Cabo Delgado. Daniel Chapu akumekela nakara awulawula leswi akufambeni ka nkhuwu wa hombe wa kuyelana ni siku ga 25 ka Setembro siku legi ku nga sangula nyipi ya kuchusa tiku ni kukambi siku ga masochwa tugana ka Musambiki. Amurangeli wa tiku yena loyi a nga va hlamusela leswaku mfumo utava u simama useketela makungu ya kutshwatisa matirela ka masocho.
2: Hoje precisamos de uma força tecnologicamente preparada, operacionalmente disponível, moralmente forte e profundamente ligada ao nosso povo. Forças modernas devem compreender que a defesa nacional do século XXI tem também uma dimensão econômica. O militar deve saber quando protege uma infraestrutura estratégica, está a proteger a economia moçambicana e milhares de empregos e milhões de impostos para os cofres do Estado.
1: Daniel Chapu murangeli wa tiku nakara ulaula akachigemu cha masocho ambune vanhu vanga vabukela nkuu wa kuyelana ni siku ga 25 ka Setembro siku ga kusangula nyipi ya kuchusa tiku ni kukambi siku ga masocho atugana ga Musambiki. Akufambeni ka nkuu lowu murangeli wa tiku yena loyi anga va anyika swinamana vanhu vo karhi lava va nga tinyiketela lomu ka mitirho ya vuandzisi ga tiku. Mun'we ka loyi a nga va nyikiwa xinamana hambileswi va nga luza vutomi tlokolelo hi fashikuminiti nyabawu kutani kuswayitu wa lomu Inyambani loyi a nga kumeka na karhi wulawulisa nguvhu lomu Inyambani hikwalaha ka tawucence wulawula hi tawuchaye a tinsimu ta ku tikumeka na ti karhi tibelwa mandla kala nyamuka.
0: Kale ka murangeli wa tiku Joan Kichisanu a hlohlotela a zwananu ni kurhula lomu tikweni a zwihula leswo hikwalaha ka kukulungelwa ka siku ga 25 siku ga masocho ya tiku ga hina ga Musambiki. Armindo Masingi.
3: Kale ka murangeli wa tiku ga Musambiki Joan Kichisanu a kumeka kulomu a provinsi ya Nyambani kasi ku ta kulungela kuhundza ka 5 ni malembe 2 ya kusangula ka nyipi ya ku boba mputukezi atikweni ga Musambiki. Ivi a wula leswaku ka siku a tiku gi hluvuka a tiku gi swi kota kumbeta a chivukelani chi nga kona a n'walunga tiku ga Musambiki i fanele ku va musambikano va vi nyandza yin'we hi ku loko nga ri kona ku khomana ni ku zwanana a zvikarato zva ta simama zwi woneka tikweni.
4: Siku leli hi siku leli hi nga sungula a nyimpi ya matlhari akuva hi heta a mfumo wa koloni a mfumo wa maji a hi nga lweli ku hi dlaya valungu wa vamaji ae a hi lavaku a mfumo lowu va nga ri nawu u hela kuta nghena a mfumo wa xitshungu xa Musambiki nga lowu hi nga ka wona namuntlha
5: ku lavika hi zwanana e khomana mavoko
4: ni mpimiso akuva hi vahlula vanhana lava va sungulaka ku dumela a tindhawu to karhi atikweni lahi ku fana ni le Cabo Delgado. Hayi ntirho wa masonchwa ntsena ntirho wa hina hinkwerhu ku fana ni leswi hi 25 de setembro a kulumba vanhu hinkwavo kungana masoncho ni vakavanga masoncho hinkwiro ahiyelwa akosa hetula nala
3: kulaula ka Joankishisano kalika murangeli wa tiko ga Mozambique nakare kucha ava musambikano kungava tinyiketela lomukapatsano ni zwanano ni tsimatsima ya kuhlula zvinyingi lezvitako na zvikarata va musambikano la kungane ubadzi tinyipi ni zvingwane la zvileko na kuchukiwa ahluko hitlelo ga timale kota independencia ekonomika
0: Shungetano hisi kulege akagaza kusiyuli zvila yelu akavanhu vasva inakulori Bonifacio Novela.
6: Murangile wachifunza mkulu gaza watatia kalavantwa akuwa vati nyiketetela eka mintiru ya kujongoza akurula ni nchivuku watiku. Tinjela leti angatonata kuwa kuchulula shukaratu lishishwa alukona atikweni. Alfe mkuna na wulawula wazishanu lwei aprasa Samora Mashele drupe ina kanchenchai ilwei avikeleke lishwa kulaveka kulavantwa elivuwa na wanga pambeni eka mintiru ya Pubinzul, ambi kwengitela abinzu, ika shingawa inkwasu, kukota kulonzovotiwa titsomba tinga kona atikweni. Kuna avulili shaku, lava nchava 25 ka setembro, lava vati katiteleke, automi ambi ninkama wavona, akuwa warulisa atiku, ika ukinyavezi la ukoloni, leshifana kubashulanziwa lava nchava shinyangwaka. Avulili kambi, leshaku, ka masiku lawa, Lavantwa varandza akuwa valava swilo hi xihatla na va nga badlelanga anyuku swileswi swi endlaka leswaku loko va nga swi koti va va va tisunga a tsatsika nhlengelo hinkwavo va na tiko leswaku va ku fanela ku helisiwa a wu biheleli.
7: A juventude é a maioria da nossa população e representa a força humana que move Moçambique rumo ao alcance das aspirações do seu povo. Defender a pátria significa rejeitar a violência e as narrativas de ódio, promover a tolerância, o respeito pela diversidade e a dignidade da pessoa humana, combater a desinformação e preservar a unidade nacional, condição fundamental para garantir uma participação ativa na construção de uma sociedade mais justa, produtiva e desenvolvida. A pátria precisa de jovens preparados para construir e não para destruir. Jovens comprometidos com a paz e não com a violência. Jovens que façam do conhecimento, do trabalho e da cidadania instrumentos de defesa e desenvolvimento de Moçambique.
6: Marito ya Murangili wa Chifunza Nkulu Gaza, Alfeu Nkuna na ulawula Mishu wa Wazilanului, kamitiru ya kutlangala lisiku 25 ka setembro.
0: Jahagimu gikumikili na giluzila utomi aka mwini hizi gelu zunga tivekeku Danielson Nyakula.
8: Ajaha jengwe gona jinga kumingwa na jinga na utomi lumuka chitropana chalonka hungwini angwazikanu luhu. Achivangelo kakufaka jalegi hicho onacho achitiviwe antika kama luhu. Avangana ni mashaka wawuliluku ajaha legi gona jinga kumeka jiwoniwa amatolo na gishakana akwa lumuka chitropana chalonka hungwini.
9: Hoshi shamala minanzu shamala ya kufuani roleka wikuna ni muna angafalista alikun smata chigela nzo wona amfana ngekhela la akuhimani anzi mutivi nzo mayikuzwa vengwa lidzo dishu akuhimani anzi mutivi
10: la hemova nga muganga na
9: anada hemova lija kudija majala lije porque la ya nene anga keshara ngi kuanubiwa o
10: ya algo mesmo que ninguém espera né se nós todos vemos isso é sinal de que devemos mesmo saber o que que nós devemos fazer para que a vida em si seja muito mais além de todas as coisas, em primeiro lugar, a ser valorizado.
8: A docodela watamutua taudahi lumuka hungwini Paul Lebsoni. A ulilukuo a chirumbileji, hichona shunga kumeka chingena, amutinu wataudahi.
11: Tomamos conhecimento da existência de corpo sem vida na área da Vila Sede do Hungwini, próximo ao cemitério. Para o relatório que foi feito a entender que tem suspeita de intoxicação alcoólica, possível intoxicação alcoólica.
8: Ao Lebsoni na facasa, a kufaka jahalegi, dinga kumeka jingena, kamutu wata udahi, lumuka hungwini, a unwa zikanulu, dinga kumiwa, lumuka chidropana chalunga hungwini, na jinga ina utumi. A kusukia laka chidropana lechi, a hunguleji, Girumelwa mina Danielson Nyakula.
0: Amufumu wa distritu Gakamapai ka provincia ya Kagaza ukaru wa vela timbeu ngofungofu mbeu ya migongo patikambi ni matsimbo. Horacio Dengo.
12: Mfumo wa shifunza Gakamapai ukaru uyavela amigongo mbili matsimbo nzeni kami ntiro ya kuwa kufikiliwa ashihala shingata vonekaka kati wetu titaka amgangeni wolo ya wangalungu kashifunza nkulu Gaza. Evula vula kutula amili 30 wa minjangu ya ilumbaka makume mambere ni nkano wa miganga na inaro ya shifunza leshiana. Minjangu lei ya mkala ke vikili unzeke kutula 720 mili wa migongo. Nyambi 4,500 wa makilo ya matsimbo. Maungu mativisuli Radio Msambiki. Imurangeli wa mintiro ya ta ubenzuli leka mapai lwea wala kaleswa kuna aunikele la timbeo leti li kumeka nzeni kama kungu mga karamala nziwa mfumo wa shifunza kwa kutaya ntusiwa asukaratu sungatavangwa kahi kola ika ashiala kashienge shata vurimi izaka kwa watla msele swa kuna auyaveli ilami gongo ambini matzimbu li kungatuli mfumo hikola ka programa prokava interesano ni kangano uanyela kwa shukisa miganga FDC izaka kwa avi avulile swa kuna handle kakuwa avarimiva ya mkelile atimbeu leti kunyikelo kambe avudimi mailano ni ma gwalele manene ya migongo hambini matsimbo masinwini nzeni kantiro lo ufanela kuva ulandziwa hambini ka masiku mataka kuva kuta yantsusiwa ati makati ngatavangwaka hi xihala xa kupfumaleka eka timpfula tani nhlamuselo u landzaka.
13: Hina tani agricultura hi khuluma ni varimi hi khuluma ni vafuyi leswaku aka minkama leyi taka hi fanele ku va hi bindzula a timbewu leti ti tiyiselaka ka dyandza. Hi khuluma hi mintsumbula, hi khuluma hi matsimbu, hi tlhela hi khuluma hi mahuva ni maxalani. Aka mahuva ni maxalani hambi hi timbaweni hina hi vula swa ku na va fanele ku va va byala a timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wa wunyingi para ti ta kota ku wupfa. Hi vula swa ku hambi ka timbaweni ku na timbewu leti ti heta nkama wunyingi ya timbaweni para ti kula ti wupfa, ku na timbaweni leti ti hetaka nkama wutsongo leswaku ti kota a ku bendzula. Ntawu hi fanele ku va hi tirhisa ngopfungopfu timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wunyingi para ti ta kota ku bendzula porke a timpfula ti nga tana hi leswi swi lavekaka hi kona. A manela tona pod ti nga heti nkama wunyingi hi ta kota a ku va hi bendzula xo karhi emasin'wini ya hina.
12: Alikarito marito ya murangele wa mintirho ya ta vukosi le ka mapai mulumzana Isaac Kwave loko a vulavula hi uyavele la migongo hambini matsimbo eka varimi ku va ku ta yantswisiwa a timhaka ta dyandza ti nga ta vangiwaka emugangeni lowuyana ka titaka hi kola ka ku pfumaleka ka timpfula.
0: Ku na ni ku kiyala ka mati ya manene aka distritu ga Xigubu kona ka provinsiya ya Kagaza. Bonifacio Novela.
6: Vahanyi tiko amugangeni wa Ndindiza ntsindza wa xifundza xa Xigubu hambi va lokalidadi ya le Nyanali xifundzankulu Gaza va ni a ku vilela ku va ku pfuxetiwa hi xihatla a switirho swo yaveli la mati leswi swi vonekeke siku hundza nkama. A pfumaleka eka mati manene ya ku phuza a ntsindza wa Xigubu swi lana ni ku va ku onhekile a michini leyi a yi sefa a munyu se ku hundza a lembe ku va ku huma mati manene ya ku phuza. Kasi le Nyanali a switirho swo yaveli la mati swi onhekile hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke a ku sanguleni eka lembe hi nga ka lona xifundzankulu Gaza. Xitshungu lexi xi vulaka leswaku a pfumaleka eka mati Xigubu swi sindziseka a ku va xiphuza mati ya maqhivi hambi tin'wana tindhawu leti ti khomeke mati ya timpfula ku va kota a ku phuza hambi ku endla mintirho yo hambanahambana. Va xungeteli leswaku hikwalaho ku pfumaleka eka mati mathicha hambi vaongori hi lava va xolaka a ku pfula mintirho ya vona lana makhambi manyingi vamamana lava va tikeke va sindziseka ku va va famba ni mati ya xibedhlele ku kota va ya phuluka.
14: Pilaka Carlo Zito ya nyakahle wo makamati makageze xibedhlele swo swo leswi hluphaka muntu
6: se leswi akuma wate uphuza makuma kwena
14: kamatlhelo ya ku ntimbongola kulomiya tinya kulomiya ntihomu tlhahika maxe ndlela yin'wanyana ya ku u tivhikela ku matsela ka mavila maupfa kumo phuza se maxe leswi ha swi zama maxaka hinkwenu
6: mi leswaku ni matshamelo ya xibedhlele a yalamanene
14: laya ku ni falta mati loko mitlhezana la u tswala tinki sindza ku tisa mati hi le kaya ko laya ku tswali vanhu va kola ku mundadi kola ka kusuhi ku na va ku dyeleni le maxe a hlupha hi ndlela leyo
15: slash tijohanes xawu mati ya ku phuza hi makuma qhivini ku ampopi i onhekile yi onhekile hi mati leyi i nga vuya ya ndhambi ya yikulu swinene ku fa mpopi hinkwayo e mati ma nga ha humi mati ja mana mati ni maimfumero a va dayi vatsongwana hikola ka ku pfumala ka mati a mati leyi hi ma phuzaka ma na switsongwatsongwana leswi swi fambafambaka lomu ya phakati ka mati wugamu leswaku loko hi swi phuza hi taka mangheniwa hi malari hi mavabyi lamakulu nhlulelo yo kombela ku hi pfuniwa hi mati para hi nga ha fambi hi ya kha mati ya maqhivini kha kulu mpopini ma huma hi mpopini hi leswi hi kombela ku swo nhlulelo ya kona
6: u kolile hina libulilini u rhangeli la xifundza xa xigubu hambileswi kalaku ni nga khanyisanga a marito na va vulavula hi ku va va yi tiva mhaka leyi yo pfumaleka eka mati hambi ni magezi ka muti wa tawudahu ngopfu le nyanale lana a vaongori va tsisekaka a ku va va tirhisa a mavhela ku va va kota a ku lapha a timbabye loko le nkarhini wa siku kambe va tshembisile leswaku ku ni ntirho wo karhi taka na wu landziwa ndleleni ya ku va matshamelo lawa ma va magama
0: Jan Katama a chilele xigolo xa ku huluxa Musambiki a ku biwa hi Senegal a ka nhlakano wa ku vala wa Grupu Jota wa ku lwela a ku ya ka kani wu lowu to biliwa hi 2027 kutani lembe gitaka ka matiko ya Tanzania, Uganda, patsikambi ni Kenya. A Senegal, angeni la xumile makhari, a hlasela kala ku zaya chela chigolu, a chikari ka chigava cha kusangula, kutani primera parte, hikwalaha ka mubeli wa Bayern de Munich Nicola Jackson. Jan Katamu, angeni sili chigolu cha Mozambique kumbitiseleni ka primera parte. Akati gava cha umbiri akhawa tiku ga Msambiki uyili uti lungiseli ubilile khwatsi niku chikela makhati yo tala balizene kan leswi awu zwikotangi ku chela a chigolo Senegal na yena wanga ha zwikotangi ku chela chinwani chigolo varingana hi unwa un kona ka group legi a Sudan hilo yi arangela ku a group hikwala ha ka kwa zwikutile ku wina hi chigolo chinwe chokala yangulu amahlweni ka kawa wa tiku ga Ethiopia yi tsamisile leswi tabela classificativa Sudan wa rangela ni 3 pontu shikulandzela Musambiki ni Senegal vanga ni 1 pontu kasi a Ethiopia hi yananga ka chitsamcha kumbitisela aka jornada itaku Musambiki atabela ni kawa wa Sudan Stadio Nacional do Zimpeto hi siku makuma mbiri khanu muni leswi hi wazibili wa Vic Legi gitaku kasi akawa wa Senegal hi wono tu yenzela a Ethiopia Muingisetu wa kuranzeka mahungu ya dzongeni ka tiku hi magemeta laha. Mavi mangeni ka Idrasiu Makondela ka kutsala ni kugonza na Tomas Valoy mubasopi wa mchini. Hi mishivela muingisetu gineni ka leyi landzelaka mitirho ya radio Msambiki.

0: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigelu cha kumakaka hini humba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Gunduru gombe wache kwa hitu zikubarasa ingisa kangalwa maka
3: kangalwa maka utsamu kumakumanu zimwe ni mahanyela la mugangeni
4: Ziwa kunzi ziko tili kasi nzo tsama lali balange
5: Heso
4: Nzo shwa mino Nzo shwa inzi
6: Atona Hambu wota nilihila kuka Alireleli Anzi vitibi la hanziga kona nzilomu pungwini Aku nzinga shambi saku iningohe kambe anzi vitibi Kanile nzida wa hiliranzu Ifambile kwana mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawu
3: kangelo mhaka ilongolo ku wala radio msambiki ukumako kausiku gamulungiso ni mulungiso ikhala pinda kamishu ya sotu ni sotu
1: kangelo mhaka
3: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloko
1: kangelo mhaka

0: 23 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: E acha que o escala lomo do Rupin ga Inhambane, me recuma lomo Inhambane, Gaza ni Kamaputsu. Tchicate tchalongoloco a matimu yasico.
2: Matimu yasico.
3: Makuma mbirini kanu, kahweti ya mauri, lembi ga 1964. Kusangula kanyipi ya kukulula tiku ga Msambiki. Mosangula ya nyamusha matimu mangalu mangeni ka Luis Batista na Idrasio Makondela. Hoya hoya mungisetu ranzeka. Isi kugau makuma mbiri kanaru kahweti ya mugachi hihi lembi ga 1926. Kuvi ni majamelana laha masochwa yokare. Mangava mambeta li zuzunga sina zviviki lui zwa mafumela ya tiku ga Msambiki. Na zviviki lua kuhi siku ga ukanu kahweti ya hukuri hi 1910. Lechi, hicho ona chingava chimbeta a timhaka tinga tshama texanisa vanhu malembi ya kutala hikwalaka kuna vaxanisiwa hi vakolonyi va vaputukezi. Hi tshamela lego vana tiku va Portugal hi vona akalembi ga 1933 vanga pola maqhinga man'wani laha kunene ku nga tirhisiwa tamu aka kutonga vanhu ndzhaku ka ku kuma hikili a chitereka lechi nga mahisa ku kutlwa ukosi a Portugal. Na kurangiliwa hi Salazari a mufumo hi laha se u nga va u tirhisa minayo yinyingi kasi zwa swikota a ku xanisa swisiwana. Lava va nga va va sangula ni mfumo lowu nga tiveka hi Estado Novo a va tirhisa ngopfu a chiminamina ni ku tirhisa kani aka ku va va fuma a va na tiku kutani matiku yo tsalangana. Hikwalaha haka kushaniseka loku ku nga va kuoneka ku unikile ku vanhu vanyingi lava va nga kala va nga swikoti aku zwitimisela va sangula aku va va khala hi timhaka ta mafumela lawo. A Movimento de Unidade Democrática u nga umbiwa hi 1945 kasi aku va u tsombanyisa a mitlhangano yo tala ya letiyelanaku ni mavingutiku. Hi wona u nga karhi u hambana ni mapimela lawo ya mafumela ya ku tirhisa chikanikani. Ku vi ku oneka ku khala ngopfu laha kunene ku nga karhi ku kombeliwa khululeko kani leswi ku hasimama ku dayeliwa vanhu ku nga vhumeliwi ku ku tirhisiwa mabulu lomu matikweni. A ku dawa ka General Kutakutsa ya Portugal Humberto Delgado hi zwona zwi nga va swi komba leswaku a mufumo lowu hakunene uwa hini mafumela ya hava. Hikwala haka ku ala akubulisana ni ku hengeleta tiku avana va tiku ga Msambiki va unile leswaku hi chukwana ku khoma hi zwibamu kasi zwa swikota aku va vaza va nyikiwa tiku kutani ku va kuma khululeko. A tlhangano u nga tiveka hi Frente de Libertação de Moçambique u nga va u umbiwa hi siku ga 25 ka hweti ya Phutaxika ka lembe ga 1962 na u rhangeliwa ku Eduardo Chivambu Mondlane. Hi wona u nga lavetela tindlela laha kunene ku nga buhiwa leswaku nga hakunene ku tirhisiwa a xibamu. Ndzeni ka malembe mambirhi ku unikile a mitirho ya hombe ngopfu ya ku tilungisela ya letiyelanaku ni masochwa hambi ni mapimela ya vuvingutiku zwi nga va swi mahekela matikundli. Hi siku ga ku sangula ka hweti ya mawuwani ka lembe ga 1964 avalwi va yimpi va ku sangula ya ku khulula tiku ga hina ga Msambiki hi vona va nga va va suka aka bazi ya na xingweya a Tanzania va ya nghena lomu tikweni ga Msambiki na va nghenela provincia ya Cabo Delgado laha kunene va nga buhile ku cini mun'we ni mun'we a fanele ku kumaha. Leswi a swi fela ku va kuma tamu wa ku lwisana ni vakolonyi maringano ya ku a tiku ga Msambiki gisa gi khululeka. A ntlawa wa valu va yimpi ya ku khulula tiku ga Msambiki a wu hi wutsongwani ngopfu hikwalaho a swi karata ngopfu a ku va va wina lomu ka nyimpi leyi va nga tinghenisela ka yona. Va sangulile hi ku va a mahalela man'wani mavila ya ku va hahlulela timbewu leti va nga bindzulisiwa hi kani patsikambi ni ku va nga vhumeli ka ku nghena ka mitirho leyi vaputukezi va nga yi lava. Hisiku ga umakuma mbirika hweti ya mhauru lezu himi no sentu 64. Avaluvai pia kusangula hevo na vangavava mkela anau wakungava sangula anyipi ya ukulula tiku gahina ga Msambiki. Hisiku makuma mbirini kanu ka hweti ya mhauru hilembi ga 1964. Aka usiku ga umakuma mbirini muni akuyaka umakuma mbirini kanu. Kuwa valetelwe ziteratu zokhe maruwa woshe mawa valetelwe. Hila hase kunga sangula, akuba nini pia tivitivi kasi akuzukota au kulula tiku ga Msambiki. Nimi isho kasi kuga umakuma mbirini kanu ka hweti ya mhauri himino 1964. Kawamungwe wavalwe vayipi ungava ulangiwa na urangelweku hi Alberto Shipandi. Mungwe wava rangeli nukuvayena anga apimisa mama hela lawa ka Delgado. Hiwa na unga ya achidropa nini cha shayi. Laha kuneni unga ava ulava undau gagi neni ga kufikala kona achidropa nini leji. Akusukela ka undau legi hiula ula hi shayi. Shipandi hiena anga rumela munhu mungwe. Anga fambisana na wiwa inakulori wakwe. Ayativa kwatsi kwatsi akuzvini zvinga karizvo maheka ama haupiyawu lezvo akamuganga wa shayi achipiyawu lechi ichona chingafamba nitinguta kupfarukela nyana tinguta kuboshekela laha kungakala nikutiva ko hakunene itirela yini mikama nyana ndzako Shipandi se ahini mahungu wohle ya lezvinga karizvo maheka akamuganga luyani hulaula hichi dropa ni nchashayi. Kawamungu wava nubaku kavanga shayangu wava luvaipi. Hiyo onase unga maha makringa ni kuboha kuzini zifanele kuwa maha kasibuza zukota kuwa sangula ni nyipi ya kutirisa zubamu. Chibamu chingu chinga tiveka hemetre lia dora. Hicho ona chinga vikisilu kuwa chitirisiwa akalaba vanga tsama la haka ugada. Le zuzivi zima heka ngofu ngofu. Aka undau legi kunga tsama au hosi gava putukezi. Aurangeli ga undau legi giwa kumeka kusuhani nilo mvanga tsama kona. Zvisangule lukwala hukuwa amungu wa kusangula wa putukezi. Ava abiwa hichibamu katika kusangula. Hichamela legu hila hase kunga sangula anyipi ya hombi lomutikweni ga Msambiki na kulweli wa khululeko laha zvinga sangula kuva anyipile maheka uniyasa ni tete ni manwana ma province inyipinga mbeta 10 ga malembe uza seku ya kumeka khululeko

Branza bengisethi hoyahoya ka meteri ya kuphendzula ka siku ka nyamuntlha le ka siku ka makumembirhintlhaniki weti Setembro 2026 hikulosa muranza bengisethi maphutugaza ni nyambani ka kuphendzula lowu ka mulungisi nawula swaku hi ta ku chikan'we kala loko swi ta kusuhani ka 5 hore laha hi ta ku nyika swigava leswi ka siku le ka nyamuntlha kutavi uchange ka kuhambanahambana ka lalomu ka meno ni 45 minuto xikatilexi xi tavi ku nyika xihundla xa magelo manene kutavi ku landzela uchange akate mahora hi tavi hi seta watch nakona hi ku rhamba murhandzamingiseti ka siku xiketisela longoloko wa lamadoteni loko swi ta ku umani 45 hi tavi ku nyika longoloko wa xihundla xa magelo kutani xa tiro siku loko swi ta ku 2 hora xi tavi hi nghena ka dukadukisano ku fambisa leswo kambe loko swi ta ku 3 hora xi tavi ku nyika uchange ka ngoma ya vhiki 3:30 ku tavi se kaya u langa lesimu yi tlheleleki na chaya hi tavi hi fambisa leswo ka laha 4:30 laha hi tavi hi hambanisela uchange ni mabulo ka laha uma hora kutani ku ka laha 4:54 xikatilexi tivi se tshamuka vana kulori va tivi va sivamaka switichi leswinharhu maphutugaza ni nyambani hi lunghile murhandza mingiseti ku ve u rhandzile hina ku ve hi ku chikitisela ku a mitirho leyi ya siku ka nyamuntlha na hi vula leswaku u na Thomas Valoyi ka ku vulavula swin'we na Marcus Pedro ka michini Vitgarad Mozambique hi muxiwela matomo ni makateko na ku xeweni.

0: ndzaka munanga jo xongo swinene hi ngeleke jone hi hlaya leswaku hi tshindzekelaka nhloka makayezo kutani mamana tatana nonyana ndinga poka axitshamo mikumeka kusuhi hini xikhomo xeno akuva mikuma leti hi nwitelaka na tone ka nhloka makayezo.
1: Informera Marlene, I tulela ka kuva hi vonelela mamana kufambeni ka nyimba. I byini lisima bya kuva mamana voneleliwa kufambeni ka nyimba? Kuva kusukela ni tiva swa ku ni nyimba ya dosh kumbe 3 meses ni encha yini akuva ni ti vhikelela mina ni ma ni vhikelela ni n'wana kula hi tindlela letine.
0: I was able to get a little bit of a vanyingi va tshama do primeiro a 9 meses na va nga tshamanga va ya xipiritana
2: na wa hi sungula ku kuma nyimba na wa na a nga ma u tsundzuxa ka mpfula ku tsundzuxa ku tlhela se laha ku ni mona leyi yaku yaka xa ku fanekele na tshama na ku ya xibedhlele loko na wa hi tiva nyimba ti ri ku ya xibedhlele
0: kunene i mhaka ya lesimu kutani hi swini a swi rhalanganya leswi swi nga tshukaka swi humelela loko ni nga yanga ni ya phuza mavhasina ni phuza amasalferoso ni swin'wana leswi swi landziwaka xipiritana hi yini mhangu laha ka mamana loyi a nga ni phuzi leti
2: loko u tlhekaseni xipiritana a ku pfuleni ka fisha sendle kwambiwa mahizani a mahizani a hi kwamba ndzambi lama na maite ya masiki a sikleni yenke sound leti matikana na tona na ku kondla ve na lona a wu timinza ka yena se loko tiku ve ni amavabyi lawo loko nawu ni nyimba yi nga swi kumbuli hi ku a wu yanga pesi vavaati va ni va ya pesi a wu yanga pesi amavabyi lawo ma kona ka a wu timinza a wun'wa mavabyi lawa ya mata kuikara n'wana madampexibekara na vivonela wa ya kona a n'wana ko dadzaliwa nani va swipesi ko dadzaliwa na voni ko mutambe ko dzikisela nga dyali n'wana a n'wana a nga gonji mavabyi bya ndzeni ka yena na kwala xibedhlele kwamba ta xilaya kwamba ta xila gayiv a gayiv ya swi ta ku mavabyi laya makulu ma nga kula le misaveni loko mana va ta xila gayiv loko ma swa ku tlhela mani a na loko a ni mavabyi lawa a nyikiwa makinini ya ku a nga siku ni siku loko swa nyikiwa makinini lawa ya ni ya gayiv ku ri ta kota ku ma wona i tlhele hi munyika rikambi ni makinini ya tuberculosis a makinini ya tuberculosis nyikiwa makamu a yi kuma mani kwa ni tuberculosis manjhe u munyika makinini ya tuberculosis para loko uhlangani nyimba ye a dlaya na gayive a yi munhu gadi ya yena hi hansi a mavabyi ya ya ku tshuvela ma nga nyimba ka mana u swa nyikiwa ka makinina lawa hi tlhela kambe yamba hi n'wi tshava a vatirile lomu ngo i vat brata lexanisi ra mamana nga kumini a mavabyi a ma salferoso a salferoso laya mhaka a nyikiwa salferoso ni ya swibifodo a salferoso na loko pra i pra ku tiyisa a marhambu ya n'wana hi tlhela yi tirhisiiina yi ri a ni ni ya ka mamani dyondekasileswi hikuva xo kwa mudzinga mamani se u tirhi ndzami ku tirhela dosh vavani tirhela mamani tirhela ni n'wana nonyandzini
0: kunene mhaka ya nkoka infirmere i nga yi hlamuxela hi ku ni ku hambana ka masalferoso lawa hi amukelaka xipiritana ni lawa ma xavisiwaka pharmacia xana ku ni ku hambana laha
2: ku ni ya ku hambana ku ni salferoso so ku ni salferoso ni acidifol
0: okay hina va tinyimba hi amukela wini wa kona
2: salferoso ni acidifol ikini na lalin'we mai ku nga ni dosh wa makina ikini na lin'we leyi nga ni dosh ma kombisisanzweni ta lowo
0: okay
2: a ku matirhela dosh wa minchu ma ku ma tisa marhambu ya n'wana ma tlhela kambe ma prevenela kwini a ku ve ni anemia
0: kunene i mhaka ya nkoka ya dontra leni vamamana ku va hi ve ni ku tivonela ngopfu swinene kambe ja n'wini va
1: va xengile xa udawu mi hi pfuna ngopfu swinene hikuva ku ni vamamana lava kalaka va nga na matshamele ya ku va va xava a michikitelo handle ka ku va mi hi dyondzisa ku va mi hi pfuna ku va nyimba hi tlhasa a nono meji phuluka hi tindlela letinene ma hi yavela a michikitelo i byinelisima bya ku vamamana hi amukela mu hi nyika michikitelo loko a nyingi va leo munhu a li nyimba a ni ta famba ni ta phakela michikitelo kambe a teka michikitelo gama ja a ya xavisa i nga hi tlhamixela infirmela
2: a ku nga na ku nyikana a marito michikitelo makamu hi ta kota ku prevenira a malaria hikuva malaria i mamamo makulu ngopfu ka wansati loko a ve nini ivo loko za mamani veni malaria i ta pfuvulekela n'wini ni n'wana malaria a n'wana nga mi kuma na valengini va tshina mamani wa yena u tshinyikela ka marito michikitelo majanta ni kateka marito va phakelisa va xavisa va teka vambona a makhofu masinini na mpozi mali
1: kunene xalisima xin'wana lexi nga na xona a ku va hi byela ku va vamamana na vona va tivonela ku fambeni ka ku va hi bekisa mamana ka nkama lowu wa ku beleka
2: ka ku vamani va nga tshuki va luza amapezi senge va famba sempe loko vo zamara va marika ra siku ka fixa efambeni xibedhlele anti muchikelo lexi ni tshaka xo a masati va nyimba a nga ni qualquer makinisa qualquer xitsongotsongo lexi u xi twaka senku banda u ya maternidade nambe ho twa nhloko famba maternidade hi tlhela kunsi vamamani va tinyimba tenge va tshama nkama ni nkama hi ku hlohlotela mati ku mati ma pfuna ni ntamu swinene qualquer nchumu lexi va xi twaka tenge tambe hi tema a matensamu hikuva tenso ra le mavabyi lawa makulu ngopfu swinene ka vavabyi lava tinyimba tenge va pumba stress va tshama na va le kalm va humula ku holovoholo va ti va vimelana na kaya va tlhela va dya hinkwaswo leswi va xi kumaka swona kuni kuva vatati va vanyimpfuni leswaku a no va ni nyimba lexa ngati lexa ngati lexa ngati kodi u dya swini wena lowu o hamba muthu mbe yin'wani va tiferendi loko tshoko sweke hi mafurha u mutsoko hi mafurha swi ni ka tshana sweke hi mazumana mazumana wa swi tawu kati ni nga tiki kuta hikuva malimeni hinkwawo lawa ma nga kona lomu a kumaka lomu i ma important ntamu ni mafuri a tibananda dash wa tikuma phebazala kuma swa tibananda dash lava njhela dash sembuni mburile ku nyanyini hinkwayo hi dya tihlanzi hi dya makhofu hi dya a tihuku a maswakuta hinkwaswo swa laveka hinkwaswo swo dyulela ku na leswi swi sindzisiwaka xoho swi most important
1: hi tlangile ngopfu swinene infirmera Marlene Sidumu lweyi kutani a hi donisiki swinyingi xila swa vamamana hi nga dyivaleni ku va hi ya pezo hikuva hi leswi swi nga ta hi seketelaka a ku va khuzi dyivaka matshamela manene kumbe n'wana ndzeni ya swi kota ku va a kula hi laha swi dyulekaka kone nakone hi landzelela swileleto swin'wana ni swin'wana leswi kutani hi siyeliweki swone haleno ha infirmera Marlene. Namuntlha swa dyingana hi makola va n'wi lela Joaquina Vilankulu na Afonso Maguli va ngo tata
3: mabela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela dana hi ndlela yinene.

0: tiva yini hi sweleletelo va ta wu daho swa landzisiwa leswi va huwelelaka ka siku gin'we ni gin'wana hambi kwala radio Mosambiki ha huwelela hi swona hoyahoya kambe
1: ndzi bongile ku nyikiwa xikhati ka mali wa nosiku a hi tya hombe ka wotlhe mavabyi lama wu haxiwaka ku nga va hi radio Mosambiki ku nga va hi man'wani matlhelo lama wulawulaka hi mhaka ya mavabyi kuwa hi bya swinene ku va hi wotlheni hi veka tindleve kasi ku yingiseta a ni ku yingisela a swileletelo byo tlhele byi hi nyikiwaka ngopfungopfu hi tlhelo ka mfumo hi tlhelo ka Sawudi loko va haxa mhaka vona vana ni vutlhareki va gondzileke va feleke ku va tiva ku hi basopisa ku yini vanhu kasi va kota ku tifikela mavabyi ku nga va ku hlwela ku chikela xipitali kutani ku hlwela ku va xipitali va chikela lomu mugangeni hi hanyaka kona maxixana u swi tiva ku ndzi mahisa ku yini ku tifikela mhangu leyi kasi loko hina hi byeliwa mhangu leyo ku na ni fanele ku va hi tiva ku tihlayisa a ku vala va leteke hi hlamba mangi ha mabasa loko hini lebyi u chela lomangeni hi tola ni ta n'wi hi tola kasi ku losana kambe hi mangi hi nyima kondza a ntungu lowu va wu juka va wona ku xiya wu hundzile hi laha swi nga ta hi vevukela ha kona kasi hi tlhela kambe hi losana kota lebyi hi leletelisiwaka swona a mutini wa xipitali
0: loko vulavula hi ku hlamba mangi swi kongoma le ka vuvabyi lebyiya lembe leki ndzi nga gola ka 2020 sangulani ka kona December 2019 swi ta kala leno hambi swi va vula ku ga hi kona ngo fihlala maxigi kona hi hlamba mangi
1: hi hlamba mangi ku losana hi fanele ku va hi losana kota hi nga vanhu maxiya leswaku va hi va ni ku leswaku hi totswana hi khomana mangi ja a bya ha pasi hikuva a ntungu lowu kunenenene loko u za u ku wela ntangu bya hakisa byi thapela ka van'wani hi xihaka ntangu fanele ku hi nga koti ku va hi thapelana ntangu hi fanele ku va mina ndzi nyima laha wena wu nyima hi tlhelo ka siniyani hi losana ntangu hi simama ku hanya khwatsi kota lebyi hanyisaka swona hikuva loko hina hi damarelana ntangu swi vula leswaku a mavabyi ma tluleta hi xihaka ma tala lomu tikweni kasi loko hi hlonipha milawu leyi hi nyikiwaka hi ntirho wa xipitali ku nga lomu ndhawu ka wu dahana kona mavabyi endlaku swa swi kota ku mahaka ma hangalaka
0: hi swona ndzi bongile magezi yo sangula va mesiya ni tana ka singala daughter Maria Susanna i wulile laha va mesiya leswaku mitirota wu daho yi kombela ku hi nga ha khomani mangi hi nga ha losani hi ku tswotswana tibizinya leto ndza tshemba ku vanyingi va tizwa khwatsi ku i ku losile loko mutswotswa lomu ka marama ya ndzi losiwile ha swi kota ku swi landzisa loko hi tiyisa lomu michadweni lomu ka swiphicaphicana a ka ma hi losanaku lahayani ha swi zama ku swi landzisa leswi swi vuliwaku a hi tsawukananeni hi nga khomananeni hi ku hi nga thapelisana mavabyi
2: ndzi pelile kambe wenseti wo rhandzeka amhaka leyi kunene yi ta na yi hi xikarato hakuva vatirhi va xipitali va wulawula ngopfu hi ku kula ku hi tivhikela xo sangula kunene hi ka vuvabyi leki hi nga hi ni tivi ngopfu va va veka leswaku kula ku ve laha ka muti ni muti ni muti laha u fambaka ku ve ni bakiti ka mati laha nyangweni u hlamba mandla u nghena a ku losana hi ko ku gipelile gicile hlekane
0: hi
2: nomu basi namunga khomane hi mandla namunga tsotswane hi ku fela ku vhikela a wubadule u suka u ve ni tivhikela nomu tya ku loko u khohlola loko hefemula u nga nyiketi mungana kani leswi hina hi ku yeyisa a swileletelo leswi swi vuliwaku hi vadahi va xipitali hamali swa ku nganyani loko a mintlawa leyi yi wumbiwaka hi hospitali va ku fambani muchumayela muhuwelela lomitini kasi ku ve a vanhu va byibya ku byini mi feleku ku ve mi byi landzisa hina hi xiyeyiso a yi vhumeli wa wula ku a ndzi na xikhati mina hundzani mina ndzi ta tiyela mina ndzi ta tiyela leniya farmasi leniya ndzi ya lava swo karhi ndzi ku ve ali ku liya tirha a swo karhi swo tirha mina ndzi ta ndzi ya ndzi ya xava makunu ku lava ku hi endlisa a magezi lawa va ta kona a vatirhi va hospitali ku ta hi byela kasi hi byi landzisa hi ta hunguta kutsongwana a mavabyi lawo
0: hi swona hikwalaha ka gezi lego ndzi lava ku

0: alakanyisa nyana kutsongwana o wena unhonzo nguvu ka mina hi kukula ka kona ulangangweni ka n'wina la mugangeni a wu badzileki yimi kagiholela ku kuwa wunikile wona malembe yalawo hulalo hi chikele malembe yalawo ma 70 lawo mawuliwaku
1: mina a chikele a ti ndzi badzangi maje lomu ka tixaka va badzile kambe ndzi swi wonile a matirela so mina ndzi wanga swi tivi ku a chikele xa tiriwa hi chipitani leswi va nga tirha hi swona a kale ka kona va tirha hi mibavi va tirha hi mimphesa a mphesa lowu va va ku veka laha ndleleni ka mahandzakanyo ya tindlela va tsema mphesa lowuya a va ku etlelisi laha ka sangu va va tsema makoti va ku etlelisa loyi a laku ku tirha a buvheta lomu ka tindleve amahlilawaya iyaya mphesa ma nghena lomu ka tindleve ma nghena lomu kanwini lomu ka tinhuvu ma hi matirhela lawa hi nga matiko a ku hlamba i wa nga hlambi hi cinamelo ku nga baketi leki hi
2: vonke
1: va gitirhisaku kwa hi byaku a ku etleliwa etlela yece kani leswi kwa hini lawa a nga mu wonelela a ma wonelelela lawa hi leyi yena a nga mu hlayisa a nga khomi byin'wanyana a hlayisa yena ndzi xi tivile mina chikele
0: swi wonekile makunu nyamuntlha va misiya ndza vona ku xona chikele lexi xi tlhela xi wuya kambe na ku nga landzisiwi ngopfu a ximunhu lexi vamani Maria Susana a xi hlamuselaku laha ku tirhisiwa xipitali ku lwa leswaku a munhu loyi a tshamile kaya va mu nyika makini na nyana lava va mu nyikaka hi George Chikele Chimphela kasi ku hi nga tluletani a munhu loyi i fanele ku tshama hi yexe bya woneka lomu mugangeni a ku kalandzisiwa mhaka leyi ya ku munhu loyi a tshame lomu ka quarantine quarantine loko ku tivekisa yena a nga kokani ni vanghana loko a kumiwile hi vadyuleke lomu ka matshame ya lomu mugangeni
2: ndzi bongile nyamuntlha kota hina hi nge ha tihlaya ku ha tiva ngopfu bya karata ku va u tshama maquarantena lawa bya karata ku va hina vanhu hi hlayisa a nawu wo khwa hi lowo hi tizwa ku khwa loyi a hi byelaku nawu o hi chipisa nako leswiya byi lwe leswaku hina ho tlhini hi kota ku pona mhangu leyi yi taka maxi hina kota hi nga vanhu wa byeliwa munhu a tlhela a cuka sena cuka ku hi mina ndzi wa ndzi nga laha kaya tenge ndzi hlayisa vanana tenge ndzi mabya wo karhi ni byin'wana lebya byelanga kuselaka ku va byi ma mun'wana a nga na nchumu xo xima so yena o tsakisiwa leswaku a tluleta mababyi ka van'wana hi vana ku nomponi mababyi la ma tshama na mina basindzoje and ndhawu yi chukwana na mina wu ndzi maha yini ndzi maha ntamu ndzi nyiketa van'wana na vona va tluletiwa hi wo mababyi lawa maxilebyana hi ku ku pimisa ka hava hi ku a byinene ku wena u lwela u kulekela leswaku van'wana va nga va va kume mababyi lawa ndhawu u kala u kalamuka a teka mavoko na wolo loko hi swi ku ku na jikele jikele loko mu wona nano leswi rhombana ku na ku nga sala lomu ya n'wina xitsu ku va xihari jikele xa kona xi famba ku xilumetela vanhu timali maxi leswiyani ku wa hi wun'wanana hi nga hi naku maxi a vanhu va kale va wa hini wutlhari ga wu tivi ga ku gi nga ta tshuka gi kumeka kambe ku tiveleki va nga hi naku porke leswiya vamaya ku hi gondzisa ku loko munhu a badya hi mabadzi yo karhi i na ni fanele ku va a tshama tlhelweni ga ku yece a nga patsani ni van'wana vanhu kasi mababyi lama nga koti ku tluletana maxi hina nyamuntlha hina ni tidyondzo hina ni ku tala ka swilo leswi hi letelaka maxi hina xa hi mahaku bya hava ku hundzela va kale ndta byi vulaku leswaku va kale hi nga ta va hundza ha chumu ku na ni fanele ku va hina hi tigondzisa hi fanele ku tivaku kasi leswi gondzaku ni leswi hi byi zwaku hihi fanele hi fanele ku va hi ma kasi ku ponisa van'wana vanhu a ku ponisa van'wana vanhu loko wena u mahele byinene ka mun'wana munhu ambilu ya wena yo xalala hikuva swi tiva leswaku leswi ndzi byi mahileke i swilo swa lisima eka muganga lowu ndzi hanyaka ka wona i swilo swa lisima laha lixakeni hambi to tipahla ta hina loko xa ndzi byi tiva ndzi kundza ni na wu ntungu lowu a ndza ha swi koti ku patsa ni tinguvu ta masingi a ndza ha swi koti ku patsa ni ni ta Maria Susana ku ti hlabyiwa tami ni tenge ti tshama ekhweleni endhawu ti kuma a mati ya kona ya ku hlabyiwa ku nga va yo hisa ku nga va min'wana mimbulo yi nga kona yo hlabyiwa tipahla endhawu ti hlabya ti basa ti tlhela ti ayiniwa ti ayiniwa kasi a swibongwana leswi nga kolaya byi kota ku va byi fa kwazo maxi nyamuntlha hina leswi byi vonaku ha tiva ni loko wulawula wena kambe tlhela ku maxi keke li kota yo keke sabe hi ximaji ndaku maxi namale loko chipisa leswi u va byelaka swinene
0: bya
2: ku hanyisa kasi ku kota ku va ponisa
0: hi swona loko hi huma lomu ka jikele hi ta landza risimu leyi nga chavela ha Mr. Bawula Maria Susana eko ahitifikeleni kama badzi ya malaria. Zonkile zilongolo kulo himahele kukarihisa wangiseti kuhitiwa kutifikela kama badzi utsalangana. Loku chikela kama mitireta udaho yi rumela tikhare ni mitamburana za ufafazeli lo miti nikahina. Loku hizwa maveve ni wona vala vafafazeli. Vale ahivule miti ya hina. Kuveni usiku ni mumu, hey, atisuno. Loku hikuwa lumu dropeni ganyumba, atisuno. Loku vachikela lava ufafazeli. Ahivule liti nyangwata hina. Hila ku atisuno liti tivanga kwa malaria. Timpelisa kuini mama Maria Suzana.
1: E acho sangulanzo wala ku seketela ku tsongo nyanyana amakale yanga wala baba mesie porque akale kama hanya vano akachi khati cha hina ku hini ti chavule cha hombe cha kuluku vaula wala hi ubadzi hi hinyika undawo aka ubadzi legiya kasi gitiriwa hichi gelule chikuanga hina mabadzi nguvu yokota leri ku hiwa ma respecta
0: azikala
1: huwa kala
0: ma vanhu vanyinyi va mabadzi huwa kile
1: zwa kala hiku ku anyikiwa chichavo ku anga chepeti u munhu loko awulawula heti mhakata ubadzi vava zwiona ku leri awula ku mane ola ku ndzhanyisa makunu ndzi seketela ti mhakale ti ku ndzi zwi hanyile mina
0: izwo
1: makunu ati mhakale ti ta malaria ku nga madzedzedzi anda sekela a Saudi ya rumela a ritamburana leziyani zvinewa hi majani vanhwana kasi kuve vafafazela lomutinyweni ka hina kambe hina vanhu ikaratileko a hivumeli maji akufa hafa hi malaria i a malaria lawa mahidaya hekuve hina hina ni minkani yo vululela avatiri lava hi vata ku vata hi hanyisa. Laha mutini ka mina ku chikela majaha loko ndzi vulula livati va nghena va tirha ndzi ku mina ndzi wa zwi vilela hikuva laha a muri loko u kuma nyamukume a ndzi wu kuma a seketela jaha leya ku gingani hamura kun'wana a muri lowu lomu matiko wundle wo xavisiwa a va cheli mahala kasi lomu mahala makunu van'wanyana va vhika helaha ka ku a va ta va ta tsakambisela lomungwini va siya tisuna loko va ta chela va ni ya tiseketi or a va cheli lomu ka mafilori laya hina hi byaletelaka vona va swi tiva swi fana ni ka yingi loko hi ya maxapa ya
0: mikhukhu
1: ya mikhukhu a Saudi a yi vhumeli ku chelisa lomweko ndzi vona ku hi ku zwarete muka leswiya loko va chela swa mbeta masiku yo karhi
0: va ku namarelela lahaya
1: kasi ku loko a suna yi ta hi ta phakama lahaya yi fa maku lahaya ni ka mukhukhu vo chela ni ku loko va chetela va nyika nawu lowa ku loko hi chelile tshamani tiwora timbirhi na muvhalile na zwoleti zwonhle na muvhaletele muguma muvhulula mumahaja alimpeza liya yi lavekaka kasi ku ve munghena maxi hina a yi vhumeli a vanhu vo tala a va vhumeli ku vhulula tivati ve vo ta va ta hi vangela ntirho ora potoni na chikhati ora ke ja a hi byi tivi leswi hi swi lava kasi a nkulu wa hina leswi va nga maha leswi ku wa hi ku belwa mandla ku va ta va ta hi hanyisa leswi nad ho chepetana
0: va mesiyexa atisuno tikona a udaho kotanga ula mamani Maria Suzana laha gita nazo himahala zvitaku gita ku ahi hanyini kani leswi hina ahi vhumeli ku hanyisiwa hi ndzhaku ya haku khapakhapa leswi bitaka manziku wa siku
2: ndzi bongile ba masingi ndzo khe ndzi hleka hikuva hina vanhu kutani a swilo swa mahala leswi u ta nyikiwa nhunu wo tshama uzwona kwa azina lo wakwa ichimu wo shava hi wata yivitiva leswa ku kasi ndzo humesa chokara lomphaketini ku kota ku shava chokara hiko swingala ku zwala lomirini ka mina ndzo ku impela hizo a ku vala ka kona kota zwanga ulisa zwona mama Suzana kwatsi loko hani kwa tihora timbiri mara ku a mavati na mavhale welo ni majanela u khela u ku a half way a horror. Now go for the livate, Casuku, a moya longa tal mangu, no cotaku humala hang. Low competitive cattle, chuko, and canagulmungun, Omaha, a basalariago. Ah, legends to one of which a home, he never hitched in Yakuva himaha. He could a nequantiro, Wako basisera lumunguin. But humble wunga hands of Shiela lumunguin. Umpeta fiki, putani waited, waited in Haro, putani canoe, waited in a yin, Mununanga basisang a quatsilumungin a cup. As look at the Chilwa Muriluia. Zoki living a fixala lumuia. Zizoku karate wa himuri luia. Zila zuning is ziwa himuri. Zumala hank. Ali Hilu and got a chela. Amuri, I don't know Nehali to go to chela. I like a little polizia.
0: I'll have a good apple.
2: I like a polizia. Zilumia in Guinea. Jacuzo Amuri luia. Jazu Huma Kahorelezi lava drink a lava. Zizakumuri prala hank.
0: Zilagupon and
2: Zilagupon and Nazan.
0: I've got a zinus in his mind.
2: Kasi a kutala ka zwana zwi huma ni usiku xa hina na heke lebyi gale zwi ga ku vhika zwi khala byi bya heke hina hezwi ti masiku lebyi ta vuta chiri wa muri hiko zwi la ku huma xa ku ei zwipo zwi ndzi
0: ndza fa
2: and down livya ku la ku hina hinye ka le a le sima mufumo hina because wa hilekelela ku hinye ka memeri hinga xavanga ha chumo so hiko veka tiku leki ndzi hanya ka tiku leki and down zinyi kwa muri praka sinzi kota ku hanya kwasi kasi mabadla yo tala memeri le famba ku ya xavi wale hangile va pumba ku xava hikuva byi ku vanhu va kutala ka vona va hlayisa a nawu lowu lavekaka ka wabyo mo swi kota hina hi nga vanhu loko ku mhaka ya dzedzedze we na mina leswi ndzi kaka ndzi nga mani munhu a la ku byala byi byala laha kaya kaku a le a te mufumo a ta fafazela leswi ndzi nga byala mina hi ku rhandza ka mina a hi mufumo a nga ndzi ku byala ndzi ku a va fafazela ni
0: lowu ndzi ku fafazela lomo fanele ku fafazela
2: kona
0: va fafazela
2: swi tsange because swi tsakisa mina swi tsake and down leswi ku fanele ku va hina hi ve ni gonzo yo karhi tiva leswaku kasi loko munwana a hilekelela leswo karhi hina u think hi pfunetela loyi hilekelelaku kasi hi kota ku zwin'we naye hi kota ku hanya kwasi hi le ndzi nga la kuwula va vona ku va mfumo va va nyika a minenge yo famba hi yona va va nyika switamborana leswiya va va nyika mimiri va tlhela va va holela va fumana ka besiya mwa machela muri mina ndzi ta chenzi ku a muri lowu ndzi vula ha swa sangwina byo maheka ku o hi ku ku kandzi nga byi tivi mina ndzi ku a lesima ndzi ya lebyi va ndzi mahelaku zwini loko wa khwandza gitiva lesima nga lebyi va ndzi mahelaku mina answer my kwa vitana asiku lini wona ku eh unge khedza ngona ni kambe so go emota muta chiredela wazo izwi zwi wala ku loko mina ndzi vhumela ku cheliwa munwana anga vhumeli lwe wa selana anga vhumeli zwa hafana loko anga cheliwa
0: aku tiriwe chumu
2: kasi loko ho khene hlengela zwinwe va cheta yo committee ya hina zwigumu uta wona ku a hweti leyo ti hweti timbere tinharo akuna suna akuna chumu loko uzwa suna ku nga va tisola leto ku tikala ku tenga hina lesima ka ku loko ti luma munhu enda makumeka mabadzi lawo kwa amurile uya o mahelwe tsena pra kudaya ti suna letiya tivanga ko mabadzi ya dzedzedze ndivhele ndinga la ku khamusela ka vanga makadzi ndiko hakani mu khariha muti vha ku mhaka le hi kona hi fanele ku va hi ingisa a zwileletele zwa tshipitali loko va zwi mahale zwi vhula ka hina vana no u khariki vha ki gonzileko kasi ku hina hi kota ku pona ka mhangu le
0: mama Maria Susana wena wa sad zwi mahisa ku yini ku o lomuka zwitamburana leswiya ndzona ku imbhululu ya vachelako ga machema ti vajuta kambe vajuta na vho hinawo kwala haya zwi mahisa ku yini ku zwitswala amahele zwitswala tisekete zwitswala kono uva une nuku juta ga moko zwitswala tisekete lomuka ngilo ka mina zwitswala mahele ni zwinwana zwi haraharana zwi nyinyiseka ko hiku uzwa muruloya zwina ni sima gale kukwane ukuta unga wa sato huwa na utikatuwa nchikato umaku basiselelo zongana wafafaze
1: ajuna lisima hakuwa kuneni hina hova hembela hiku wana wawala kumama hilaku junta amuri ni mati atitambura nichi siya kumi gama lido hintao amuri hilo wakari hichela kulumwe akukomba akela juja atitambura nako achina chumu makuno zvita hikuhile zva mahele vange vata vata chulula mahele tisekete ni tisuna makuno ahili sine hina hokala hinga lavi lisine mululuwo hina hetsakiswa hemi chumulio hi khola lezva zvonga mina loko ndzi yanzi ya shava amuri hi wona utirako kuveni ungoyo ya shawolo uya vata kuvata kunyika hi mahala luya uko ha loko uta chetela ha wacho dzinza shamuri utirile hi wolo wa unwe soki wena a wule ku vhumela lisini a ku vhuniwe hiku u a zwa lisima hile zwa zwo shava a hiti woneleni ma loko ku ilezwi chimumu
0: izo
1: ati suna tisangule ava fafazeli valongiselwa he mitiri ya udai a hi va amukeleni a hi vhululeni tivati ava challenge humu vota ni muri vata kombela a mati ya wena la ya la kaya vachela ava challenge humu cha chikota chiharana vo hova hembela
0: hova hembela a kasi ku khatekela a zwihari leswi ya kota nga lova misiye zwihuma hiko zwisina zwihiko lo mungwini
1: ka zwilo mungwini zwilo mungwini loko zwizwa muri lo zwo wane two
0: Zozwa kufa
1: zwo kuhela kuzama kuhanya maku loko zwihuma zwiharana lezwi kusala kuhanya wena munyi wa yindlu zwone zwihumele kuvatela kutadaya zwona
0: hezwona hezwona na he chikala magumu ka longoloko wa hina ndzela kuma magezu gumesa hinga lehisa la hezwikota ku hikona na ntasa wa Maria Susana chila ile munhu ka hina vahanye atikoni ka Msambiki hina vahanye lo munyambane ako amabadzwe loko machikele ku humelela vataudaho vaku a hizweni chozwe ho bachugokara hi chilandzisa
1: kula vaku ku kunane loko a vatirva hospital va huwelela mhaka a hi tsamene ku
0: gebe
1: hingisela hinge hina lavayane vo lava ku si vona vo hola kana va wula mavunwa kana va wula wa mina ndzi na mhaka hi zwona a hi yingiseni a swi layele bya xipitali kasi hi ta tivhikela a vutomi ka hina a hi vhululeni a tivati ta hina kasi va chela mimurhi leyi feleke ku ve yi daya swiharana leswi swi hi dayako mina ndza layelela ku a hi zini amapalestre lava a va sawudi va fambaku va hi chumayela va fambaku ni mimurhi ya byi va wulawula va ta rhanga hi kutaku a ku ta ku byeko a mandziku kutani mongwana tshama u longile hina hi ta chikela kunene va ku nyika siku wena na wu pimisa ku a ndza ha wona ndzi koka lahaya ndzi koka lahaya va ta chikela va chetela mimurhi wena u ti alisaku ku mina ndzi ta tiwona u ya tixavela mimurhi leyo ku swila wena wala ku ta tidaya hi ku a hi yona u nga nyikiwa hi vadokodela kambe lexi ku dayaku hi swiharana leswi swi nga lomungwini lomu wo alaku ku a ku ve va daya a vatirhi va sawoti
0: ni loko chiku kwetse lomirini ka wena u nga rindzeli ku swi ku yini chiwari u teka ku ya xipitali
1: i chukano ya xipitali u nge mina ndzi ta nwa migugutswani kutani ndzi ta famba farmasi ndzi ya ndzi ya xava paracetamol ndzi ta tinwisa famba xipitali va ya va ya hlola a vuvabyi leki u nga naku kasi ku yini va tiva ku hi wihi murhi u feleke ve u nwa kasi ku hanyisa vuvabyi leki u nga naku hiku ungana makinini la yo manga lumbi ubadilikia
0: ukhe u titswalela mangwana
1: ukhe u titswalela mangwana
0: mabantu ba misifi
2: ya hizona a chinwana leche mahaku hina heveni mabadzi hika mawoleha hileche anwana wokari watsuka abadzi la hamutini mamano wokari ateka nwana na wakwa ya chipitali anye kwa makinina auya na ula hakaya atamunyika siku gimwe amunyika gawo mbiri gawo nhara makhoma ha chukwana nwanana
0: abangula
2: ku lomunwana xa kwa vala ku badzwa mvhesho wa mbetisa makinini lawa nga teka chipitali ka nwana na loya nga ya naye a teka loya famba nawo ale ama badzhola ya mangwe amakinini he wala wonzinga amukela a teka la makinini anye ka loya wasena loya wasena nga kala muki ne loya munwana ne nga kala muki wazo
0: hiwa pimu awusimbelela la ka nwana na loya
2: ehe amakinini masembelela ka nwana na loya nga vala yena famba naye maja ama pambulile je anye ka loya munwana nawo abadzwako hewo mabadzwa ya dzedzedze enda lebya zvimaku mabadzwe maveni ntamu nguvu kuhunza kunyikwa makinenu amunyinwisa nwana na loyi kala mambela loko le munwana avala kubadzwa a teka naye na uloyi a famba na chipital a kuma makinenu yakwe a pimulo wa fane kuva anwa kala muka enda hele binzinga la kuula zvora ndzi ku a iti basopeni buri lawo hatsuka hemaha a zwi loko hileswi munwana wa vala kubadzwa ngo ndzama yingisela mabadzwe loko mata tsinga hikonzi to fapa ja loko mazama tsinga mabadzwe chipitali na wona pra kuva hakla va mahlula mabadzwe la zwakarata kuva ja magile nguvu amire wa mina enda pra kuva hakla va ma kuma amabadzi lawo kuva mahlula zvi teka kama woleya ndale mbinga la kubaswa pa hina vamakadzi ku ai hlengene ni zvimwe akuzwa milawu ya chipitali kasi loko zva havala hina wetekela ku haka hivala le chipitali kasi zvikota ku hezve hivevukela
0: ngofu ngofu ya hina vavanuna
2: hatina nevala pena hikulaula ngofu ngofu loko mama na badzwa yena oya ya iva makeno ya nuna ya mamani anwa ali mabadzi angala kuzvitiva yena so kuba makeno na lawa ya basi yena wa anwa loko hichipitala kwa habadzwa kata mina ifamba kwa afamba kwana loko takuma hlamulo mina unsare kadifa uta kila siku muone vhiko dhaka ufamba unene nene hina vavanuna kutala ka hina haluze wokani lo hinga nawo loko kuti gakuse kwa hativa nguvu na hinga tive chumu
0: kezwana kebogile madadamina nyamukhalongolo kulo uvekiselo ku hakonene hita hita bula hita udawo hiti vikela kama badzi yutsalangana la maileko ahizweni zozwa loko mdirata udawo yihuwelela ku kuna ni chokari shungita hima badzi ukari ahi mahini lechi nijia hina ahilanziseni lezwe afumu ulewa kuzona kasiku hapona ahiku afumu unu shanga hilezwe uhi kamselaku shingata hita mabadzi au shanganga ula ku hipona hina onkhileleni atikweni ka Mosambiki kwalo aitifikeleni ka mabadzi ya ZZ chimumulechi aitifikeleni ka mabadzi gege game box kunga chikela aitifikeleni ka manwani mabadzi la maileko hinganweni ame miri na henga nyikwa nga dokotela ahi yini chipitali hi hakuma a hlautelo ni tingata kona hi kona hituya a farmasia na onyikulu pepa hi dokotela ku yana chipitali wa shaba lo ni luya mbulu kasuta bona Armindo Masinge vito gamina komkomo mchini kuve Luis Batista madota kuve mama Maria Susana zvina baba Messias Manuel.

0: Vansoti eva emisor provisu abu Portugal kungwe na inyepani amilo sakuwa kungwe bola mailano ne shonda shama tishela ne usiku kutani kikuisema kwenye mapulu yezu namtha hine uongo mwanoti kuloye a yenche kashanchumo kuvapu nandangu wakwe nambi kuvakuksa tiko oyo oyo avitu mimane
1: avitu imina Ernesto Tuzene no makam ganga ulu waka ina waka maputsa
0: niti shulumi nanja kaona
1: hepa niti ruwa ina ndarifla isa shtano itira ima turnu anga usiku utani lukumuku itira ima turnu nsha shoku aloku inge na nyamunsha aku uma ati mzuku
0: utavau sungulu sugu ini aku wawo hamba niti shulumi
1: amasungulene ai ashizanga shuvivuka ningena kuhemba kulonga kanyingi kwa sitiva mkweni shaka au siku shikwemboli endlile ku ibara umula wetlela lezi ndafla isakwe upumba mkaralo yungwayo ya shilu lesu shitira kanshika lakuse usifika usiku kulonga wetlela maja hina yunga mina kutaka mina yunga mtirelo wa yunga mtiru wa usiku sini shukumini shuchicha shikane kulunga no umula yetlela ni usiku yukuni ya kantirwena henge shubula guli la mara kunu mtiru yunganyani yaku ni shikane ashufane ili kukaitira lunga yetlela purusepu mwani kama milo mchangwe ili lo baba sati ba wapana waitutu
0: ikola kakwa meta kama minyengi mele mele ntijweni nusiku ala hayaka ya kusukupuka timolova na mama
1: kaka shunga chote lea shukupuka timolova porque ausiku mpela mpela ipara mumula kunelo kunisati mubuni sana shala mtini lani kama nyana luwa otongo mgama mshushana nyana semu jalo ufika usiku wena olindirweni apa kupfana kufika ka ampimsiloka mamana ko selake o ayindirweni kumbe sikona swinwanyane se afamba kasho asulungisa lese masiku ngaba ula ma WhatsApp wapfana makugwela swakunada hamba video shamada nlawo kuvona swaku hutira kumbe uleka swinwanyane porque kama unwanyane no unwanyane swipfushanya na pongwe amtini kukumeka kungana akutsembana ka hina vanhu mbere porque aloku huma uku ya ndirweni para uya mzuku swatika ya swatika kamunwana ni munwana
0: mihlulisa ku yini akukhwacelisana loko
1: eba akumahlulela hela ku azama ku aswivona mimiswa ku alishitisa ka Paul amtini hindzo sikulule aloko kukangana usikulule etofuka ichukana lokala vakumina nivukane nitsama ala lokala vakumni usiku nilayela la ndawu kuna ufika lani kwakusukunisa kuti uvuka ichukana mara mbiso leswo kufika ichuvuka ichukana kuda fika nkamalose anzuzuma aka kusa akuna wasati aitsamela kanlala yabona
0: then shundla xa kuva mikota kuva mitirza sami golovela ni amatirzela
1: e bangi hlaya swa ku swulovela ya kutani hi ku sunguleni ka hlano ku sikulima hi lugu etlela wa fika ko la uzama ku khoma khoma la wendla leswi vona leswi mara na ku fika nkama ku sopfika selasela a rongula vuya la porque leswi nge switshintshi leswi kulunga ku epa hi bula hi vizini vakuleka ku kombela ku hi endla ku hi nga cincana nyana ku uku kumbeni duva zora di tempo uma hora di tempo mina nda humula para permission pumba mkara no liya ndla ni apfuka ni continuara na yena awa aya humula nyana kutsongo para pumba mkara no liya porque loko hela ku hinkweni hi kota fika nkama ku se hinkweni ku we yetlela antirisa wa fama la loko uza mulungu ata fika hi kuma ka kama na yetlelile se iku shungulu wa ntirini a Paulo hela
0: yabo
1: tawo hi makaleyo
0: kutani ndlela yinene handle ka kuva micincana ni kuva mi bulisana ni vanakulobye mini swin'wana leswi mi swi yencaka kuva vuzongo byi nga mi kaxati ku tlula mpimo
1: Ya, swi kona swin'wanyana na swin'wanyana swi endlaka. Lexa ku tala mina i ku tlhava lobulu, ku ri loko mo tshama mi cuvukana a wu rhonga lihlweli ku vuya. Ntawu lexi lavekaka i ku mubula, mi tshama na mubula, mi hlekelela, mi kontelela na swithanithani, ani loyi a nga ni xithanithani para hi tlhuva nkava. Hikusa loko wo la ku tshama ntsena a ze liyaxa a wu nge swi gwindi leswi, ku ta fika nkama a wu rhonga lo mi teka. Ntawu xa xikulu mi swi endlaka loko hi lo mintirhweni ya hina i ku hi bula.
0: Eka tuzini va kona van'wana lava va hi yingelaka elonkama va kalaka va nga yinci nchumu, mi va byela yini?
1: Ya swa karhata ku ni nga va gwela yini, ku ri van'wana a ku va nga endli nchumu vo ka va nga swi lavi ku nga a ku va nga endla nchumu, vo kala va nga swi koti, vo ka va nga swi kumi swa ku endla. Ku ri hambi hina preza hi ta fika kola a swi olovanga, badle ngopfu sitereka preza hi ta kuma wole mitirho. Ja a ku ni nga va gwela swa ku va nga endla yini, lexa ku mbexi ni nga va tlhamuxela swona i ku va nga heli moya, a va emahlweni hi ku va phitizela ku ta za ku fika lani hosi yi tlhateka ka voko ku na vona va kuma swa ku va nga endla. Kambe loko va swi kuma va nga kheti swa ku lowu ntirho hayi a ni wu lavi, ku ri ke a loko se lixa a mali ya ku ya leyi kumbe padariya kumbe leyi a bazara u ya xapawu kumbe a mucovelo a yi baliwanga swa ku mali leyi yi ta hi mintirho wa wusiku kumbe hi ku a tshama mintini ku gwarinisela miminti kumbe a ya ba mabiloko kumbe u ya cela swikoti nada. Mali i mali, lexi lavekaka i ku endla ntirho wa wunene wa ku u nga humi ni usiku kumbe u famba u dlaya leswi swi laveki leswo. Ku laveka ku endla ntirho wa wunene lowu nga ta ku nghenisela ka mali hi ndlela leyi ya yinene, ya ku loko u yi dla u yi dla u rhulile u nga holoveni munhu kumbe u dlaya na u chava na u tsutsumatsutsuma kumbe u tumbelatumbela, aleswo a swi swongaka.
0: Ntsatsi lowu u siyelaka hinkwavo lava va landzaka ntirho ni usiku na va pimisa ku va va godola hikwalaho ka ku bindzwa ka ntirho wa kona.
1: A mabindzela ya ntirho i manyingi, hambi loyi a tshameke a hofisi kumbe a xikritorio a balabala tin'wadi siku ni siku kumbe a sinarasinara a mapapela siku ni siku, ku fika nkama nhloko na yo se yi peza hi ku tirha sweswiya. Andawu a mabindzelo ya ntirho nge mahlaya swaku lowu ntirho wa bindza lowu ntirho wa ku ni lowu lavaka ntamu ku ni lowu lavaka a miehleketo ni wu lavaka lava miehleketo wa bindza u bindza hi ntamu funzi, ku ri ku loko wo swi ehleketo u nga swi ehleketi swo swa fika se swi endla yini swi ta fika se ni ya phambeni sweswi a va timhaka se swi nga humi. A lexi lavekaka i ku wena u swi veka moyeni swa ku lexi nyikaka pawu hi lexi ntawu ku lungha ni xini ni xi khoma hi mbilu ya mina hinkwayo. A loko swi ya humelela leswi ku swi lava hi mbilu swi rhandzaka ku swi endla swi ta humelela, mara na u nga na yini na u nga na u nga tshamanga kaya hi leswi ni swi vakuvelaka swona.
0: Kani mamusinene ave mabulo lawa hi viki na one na tuzini wun'we ka vana va tiko lava siku byin'wana ni byin'wana va titaka ku enca xa nchumu ndleleni ya ku va va hluvukisa vutomi byavo na mbe ku hluvula tiko bya kwezo Mozambique. Hi ndlela leyi hi pfala mabulo yeswo na hi katsa switichi swaswo swa le nyingi timuka tiko hi kalela hi maportugas kun'we na yinyembani ka xiyenge xa ntirho ka sike xihundla xa ntirho ni vusiku. Faustinus Dumo a fambisile mabulo lawa.